tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la gago. E tlo etsa motlhala tsona di-strategy tseno o a sheba gore na PC shebile gore o gangata batho ba ba kreste ka streke ne ke yona nako e ba rapelang ka yone. A e re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloa ka 3 fitlhela ka 4. Ke tsona di-strategy.

0: Sichaba ka mokare tsanka tsebe le ngutlwele se ngutlwele ke a kopa mona ke bua ka mohale ha ga bahale morena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bujane ka tsosa difefo.
1: Ke re ba se ne ba botsa gore na motho yo kwa o kae ka mogopola mohlankare mosotho thapelo Bulane ke mmamagigelo wa ka matediletse ke selwana se maephothamae kwena ba kae be ya ka mogao go lut

o tlhong feta ya re godimo e bile ko wena motshabu wa dibukatsana mpawane ga o jele go mogera go phetileng shemedijana tsa mofa o di isa kae thapo thapo.

wena erenga ha o hlapa madiba o ya nyolowe o ba ha o ka thewa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya re ke tekele bojwa lo magana modimo wa ka ya ntsengang a dimile phethimelo yona e ntsenyetswa jwalo dinkontsa ka yena ya ntsengang a dimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godima mpa ya ka ya lebitla a ena a tlanke woli ya mohau e leng yona isopa a tla e foke ke ka sitena le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse tsamaisang a ena tshebeletso go theoa odimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe kaofela ba gantatae go theoa gantle ka kgaitsedi ya motho banna o theoa gantle ditlhong go ya tlase maotong ke molebo ya monnate jalo ntate moruti bane ke mantaha letsatsing la kajene ha o sebeditse ntate moruti ha o ile o phomola ntate waka jwale ho matherona ka lebelo le potlakileng ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwane sa hao lapeng a mo oditseng le gona teng a mosebetsing wa ka o fapakana o kentse headset ya hao ebitso la ka ke thapelo ke ngwana wa habulane ke mshimane wa ka mono ka kwading a hasori ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlebisa ka gore ke kwading Highlanders stadium gantle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpe moteng a ke buisang a jalo ke mogana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sewodi sewodi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa litloleng tshotsho le bo etelle pele ba mogana taelo matsoso ha ile morena kgwabane theko ena ke morena wa thaba o tlotleletsie la borraro ke le bofela gona basotho ka wona kgotso

alelishume kgwedi yona ke ya borobedi selemo ke seketetsepedimasome a mabedi ka metso e tsheletseng banna mantaga o batlanga o tsoa o phodile tjena gatinyana re dutse ga monnate modimo a matsatsi a magolo a mabedi mashome a mabedi ka metso e mmedi 222 222 ke bopaki wa go itsheletse fela matsatsi ane a legolo mashome a mane ka metso e meraro 143 atinyane beke yona ke ya mashome a mararo ka metso e tsheletseng ga e ba ga o swetse letho ka nako ena ya selemo tlhokomela setleske sa go tabola setleske sa go petsola setleske sa go pšhatla ga tenyane thuto ya letsatsi lena yona ke ya sekete

0: not.
1: Amen. Nkgomang ka puka mono ka hanta te moholo le qele mo kana modimo wa matsediso le khanya le khotso ku vetse a o baballe o bohlokwa mo le mongwe mo ifa bana ba gwale ka sitana le go ba suthuka ka karetso.
0: Amen le kaota.
1: Amen nesu. Ke thewa ha monnate ka mane ka ha le qele. O hlaha mo ke ntseng ke sheba dinthwetsa ka mona. Ke tla iphumela ke ikentse jwang? Ao, modimo yena a bokwe. Modimo yena a roriswe. A re mnate, re mnate. Ore, ha ona le moka reng. Ibe wena mokana modimo o yentse ka hore le ka hore jwang. Ha eba bophelo ha bo monate. E se ka aka wa maka letsoho la pholo. Aleleke matemona mmeleng wa hao o tlo o hopole ntate moholo jobo go ka mokana modimo wa ha ba tla o moleka tumelo o ne ya moleke ka tsela le mokgwa mofuta ofeng a ke shebe sefapanong se hare e leng sona sefapanong senan le matla ho ba tsena tse ka nqena tse ka mahlakogong ile ya re ha di bua tsa ga ntate o tle go hopole ha o kena pagateisi nomoro tsa mohala +26659956 le 212199956 Orima PC FM ya le khotla la gasola hanta tai o the wa hantle avane le sotho hotel and casino are etsa je bebele ere rutile hore ha ke bina difela e ba ke gapela habedi bebele ya ka le ya hao di re rutile hore e ba ha ke bina difela e ba re rapela habedi empa wena ngwana gwale nomoro tsa mohala +266 599 56 le 2121 9956. Re futsela ka letsoho, re ja ka lebese. Odima PC FM, hiya le khotlala gasola hantatai. O thewa hantle avane Lesotho Hotel and Casino. Witsamela ha monate le bulldozer, kanda kanda steam ruder, bulibuli. Go qetelle fela ka hore lebelo moshimane. Ke tla thaba ke utlwa monate, ke thabe ke nyakalle. Odima PC FM, hiya le khotlala gaso la hantatai. O thewa hantle avane Lesotho Hotel and Casino.
2: Mino o monate ka nako tsohle ho PC FM.
1: Amen.
3: Amen. Le mo gana ba tsaka ma tsena.

0: are fika le hodimong o tla bitswa mabi a ke tsebe go na la haolona le tlabelele kae.
1: Amen. Nna ma tlhoga ka tsaka masimo.

ano hanta tai antwe ngwe ngwe ne pai di tsepetsa tenya di kuno potsa ti bana ba ti

Anna ke beletse setudio sena sa monga ka tshe ka ntshanyana yena moga o kwana. Ba le mpheki yetsa. Wa bona. A bona. A bona. A bona. Wa bona ntwe mo nate kwa no PC FM mona go ditse ka go khalasa. Jalo ka iponela tabatsi. Jalo makgwa ke yana feta mona. Ba botsa ba go what's happening here.

re ya hlapa ya nyolo sa madiboho go bane ha e ka thiwe ka tsala me ka le mehlo ke ka mogohe ba buang ka tenga bo ntate le bo mme bano ba fetanga mo bana bua ba bua ka mantswe ya senyese mane ka setau ba re ba hlapa ya nyolo sa madiboho go bane ha e ka thiwe ka

0: Oh yes. Oh yes. Re ba ha o morena.
1: Ba ha o morena a bole bole.
0: Morena a masitha.
1: Go isa ga tore na le ga go pantsi ka bo go le a re ka go hana se lo tsana di papane bo bo le ga tore ga go pantsi ga se rena la di papane ga ga ga tere ha mo ba ha o mora.
0: Ke ba ha o morena morena a masitha. Amen in nine. Mosadi ya bohlale o aha ntlo ya hae empa ya senanga kutlo o e qhaka ka matsoho a hae ba skwamma swabi e dutse hantle ha ntate molo tsa utse pela in Christ. Re ba ha o morena nkgo a fahla Amen. Morena Modimo wa matshediso le kganya le kgotswa o boloke nne so le bantlo ya o botlhokwa. Fola mtsamai. Fola nna. Inelanga morena sefela se secha hobane. We twisitse tlokola ya tlholo e ba ha o morena mana ditsela a le kwading e ba ha o morena manis ha
2: ho ndi tsene so se sa no no ba no wa di tsapone ba ha mo
0: e ba ha o morena mem mapaki. Amen, ngwanis. Hey, ka mo fumana ka magana go etelele bana. Hey, mema paki.
3: Uya u busa suriya.
0: Ka pa bana michini ena ka letsatsing lena. Tsebetsena tsaka. Hey. Empa ke tla iphumana ke ikentsejwa. E ba ha o morena. Batla o lwantsha empa ba keke ba o hlola memmathabo ga

ai o hlola o o o ke batla o yetsa ji bokanga morena ho bane o mohau mohau a hae o hlola ka ho saeng kai le le ratola hae molukunga le melukunga re ba ho morena kwatsaneng a le kwatsaneng Ba ha o morena. O tlo go phamisa lentswe la hao ntate wa ka. Ba ha o morena. Ba ha o morena. Hey, mohala ona wa ho fatshele etlama. Hai o fatshele tlama.

0: aparo wa ditseu ke ba hlatsitseng ka madi a konyana re ba ha o morena ya tetsiriso lento a le borrogwane re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ntate mogobo
1: ba tla morena sa fumane le mogapela sa la ha o nyane
0: ba ha o morena ntate mogobo ka mono ka ntate tshuku ka mantshinyane
1: amen ngwana mme
0: thank you ntate wa

0: mahlomola ke khoro ya ganya ane motle a le thabatshitsa Facebook re ba ha morena morena tu Ba o morena tlo. Le meya ya rona ka tshepo le tumelo ntate moeketsi a le ha ntate mo lomatala re ba ha o morena ngono re ba ha o morena Re ba ha o morena ngono.
1: Re ba ha o morena.
0: Maniso.
1: Wa ka morena ho ba le mo le mo ha o ha ipo sa pele. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena ngwana ngono wa mae ba mararo.
1: Amen yo.
0: Amen maniso. Halefo ya hai ke ana kwana. Empa mo ha o ha e kwa dina go tsohle. A o tsile. A le khubitswana re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena ngwane
0: go puti
1: ye ho fa mo dinga go la re ntse re tsila ka wena ka nngwa ha le nngwa ha tsa go sa go da ba ha o morena
0: re ba ha o morena go puti
1: go di puti ba ma se go di
0: amen e hleng khono wa ka re ba ha o morena Kanga morena go bane o molemo mo ha uwa ha e ke o sa feeling a Memma khang ndebele ali stadium area

0: re ba ha o morena
1: ba ba ha ba ha
0: me mma ka moeng
1: a ba se tsi tsang wa tsapa ha ba ha o morena
0: re ba ha o morena me mma ka moeng
1: a ba ndo kholonta
0: e ne ne ngwane ho moya wa tshisa ho moya o halalelanga submarina bakubu.

0: ba ha o morena
1: ba ha mo ga nantate
0: denji
1: dula le nna ka matsatsi ohle go ba ne ke rutse ko o gapela ba ha mo ga nantate
0: ba ha o morena benji benji
1: ka seri ya me ga nantate
0: amen ngwanis ani ba sengla ani wa sumujina sengla ke a o rata Jesu o lokile me Alice Magomo wa motlongwa le lengkotong.

0: sebaga mo ga ena ngwane
1: go mangkapu
0: o monate ho mokwa ka e salose monate ho mokwa ka e sale ka mabotswa o tsa jo ho fa mo yawa ka se tsipe ka ona ke di botse so la ho le se tsiye ba ba ha mo ga ena ngwane
1: re ba ha mo rena ngwa mangkapu
0: amen ye kholo
1: amen ngwane

0: re ba ha o morena re ba ha
1: o molemo go tshabela go morena go ina lo tshepa motho go bana morena ke matlaka le tshoko ya ke yana mo police wa ka re ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena masisi
1: ka pontsongwane
0: amen ngwane

0: Re ba ha o morena.
1: Ba ha o morena.
0: Ntate mogobo.
1: Bo ka morena go ba no moleng. Go ha wa ha e go tsatsi. Ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena ntate mogobo mantsunyane ha ntate molochoko.
1: Amen ngwane.
0: Amen ngwane.

0: Eba ha o morena.
1: Eba ha o morena, ngwaneso.
0: Mkhomangapu.
1: Jalo ka gama ha e labalabela lesi a molatswana. Jalo fela le moya wa ka o labalabela wena Jehova. Eba ha o morena, ngwaneso.
0: Eba ha o morena, mkhomangapu.
1: Amen, ye folo.
0: Amen, ngwaneso.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena wa neso
0: mkhwang kapu
1: re ntse mo ha o ngana mme
0: a re ye ngwaneso
1: ntate modimo ka le boa ba no ka di le go nna ntate ga tlong wa pele tsela pele ke mo ha pe e ka re ka le go nna ntate le le e ka ka ka le le mo ha How wa modimo ntate o tlokobele go na bohle o tlokobele bana ba kgwali go tshimo ba leng mo latseng ka tsela le o ha o ne o tlokosa a pese modimo o tlokwa a pese bana ba ha o modimo ba tsila modimo mo ha o ne ntate a lutile o tlokobele bana ba ha o modimo ba tlokwa ka ntso ba se sa modimo mo ha o ne o tlokwa a pese ntate a lutile ka mehlale matsatsi ba ne ke ka ona fela ntseng re phefumola ntate a lokile ka leboa modimo ikotlise ka mefa maphelong a bona mabitsong a magago ntate le moga le moya o galela mopejalo a me
0: amene nkgoang ka puo ga ntatemolo leqele
1: amene golo nnake
0: mokana modimo wa matshediso o lekganya lekgotso a o etsetse ka ore le ka ore ko jetse o botlhokwa molemong wa moifo wa bana ba gwale ka sitana le o ba sotho ka kakaretso
1: le wena goke jalo moga
0: Amen e le ka uta. E fela hona mona tshebeletso ya re ba ha o morena. Letsatsing lona lena la mantaha. Letsatsing la pele. Bekeng ya Grigori. Empa. Letsatsi la bobedi bekeng ya basotho ke ka iphumana ke ikentse jwang a ona le thole ke tla iphumana ke ikentse lona a re boela ke kopane le wena letsatsing la hosane ha morena modimo ena a ratile hori ma PCFM ya le gotlala gasola hantatai ho thewa hantle a vane le sotho hotel and casino.

ena tso hle ka o fela dikwala tlasa temana yo re fumana nga bukenga ya tsenolo haolo ke mashume a mabedi ke mana ke le shume le metso e mehlano ba o mabitso a bona a skibinga fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo bantu dielwa sibupinya sa mollo.

Ay kapakai mo haisan. Neng kapaning morena ngkwani. Dale kang kamachikichani. Ntate mwiketsi. Kwatsaneng. Nematukelo semani. Yaba kaufela waruna. Reba mashume amararu. Kametsu imi. 34. Amens. 34. Amens. 34.

0: Hey, o ga tola go mo gana na ledi.
1: Okay, a itse
0: mo na. Ba itse.
1: E di tsa metse.
0: Eh.
1: Mala ka kagane. Mo sa go ntlo mo khona ma sasa. Go dilo. Le ma theke le mena di. Ke mwana di tse. Ke.
0: Ke.
1: Ah, ke le botsa sa mmari. Ha ho le botsa.
0: Ha ngwane yena.
1: Ke le ga mana. Sa mmari ni ke nan tsang ke sa ta.
0: Mogana ka.
1: Ha ke le tshe mwana mme.
0: Tena ke.
1: Eh. Tena ka kwa di ka mo.
0: E bile o ya thabisa morena wa ka. Ke thabo fela nneso. O kenye thupa morena naledi. O kenye thupa morena.

re ile ka qala ka mane ka Jerusalema ka mathela ka kwading ka mathela ha thetsane ka mathela ka pontshong ka kena Berea a utla ka lebelo le potlakileng ka rile hantle motse moholo Maseru stadium area ka matha ka lebelo le potlakileng ya ka ga Masepodi ya le ke tswa ka mane ka ha thamae

0: hacerlo a Vicky. Tú vas a buscar a Vicky, ¿no? Y tú no llenas la puchiata. Dale que boluca. No te hay en un. Andalo en su pomo, ¿no? Andalo en su pomo, ¿no? Bueno, yo no te hago con el amor. Porque yo voy a decir si vos andas que eras con un día, ¿no? Hago el amor. Dale que nada más si yo te dije, ¿no? Bueno, no van a avanzar, me dije que tienes ganas. La Rusi Babali, Hanga Kadiri, Munuedi PVC, Papa Miriam. Il a vadi. Sali a vadi banga. Il a vadi a vadi a vadi.
1: Oh, moi qui tu le vadi.
0: Sali a vadi.
1: Moi qui tu le vadi.
0: Sali.
1: Moi qui di sebe le son mo ula tu vadi. Ke a leboa ke taba tse e seng monate
0: jale ebe ye o elang kabla a tsadi ntho di bona go tsamaung fela o na le bana ba bo mojadiso bo dithakwana bola tsoga ba bona jate ja ba sa ikwalla mono o tseradiyo ja ke o rakee ene ntore ke makgetlo ke e bona ka mosetsama batho ba na tiro ya go tseka diso ena o mona gore lelapa
1: butla pele
0: ka lebatla go gotlhe ka dintho tse
1: ee
0: banna bana ba ikwalela bana bo ba tshwanang le nna jena ke a kgona
1: kore tlhotlho e jua ke mang lapeng mo phoofolong ya motho
0: aa ditle di tlabeba lapeng mono a kere.
1: Ee, ke ne ke re na tlho e jua ke mang phoofolong ya motho ka Sesotho ka tsebo ya gago
0: na tlhona e jua ke mang
1: ee phoofolong ya motho
0: a ke o teboga ngwane batho ba tlatsa dintho tseo
1: ke a leboa ke a leboa. Wa bona ke hloho ke mohatla o monat ye nage
2: yo da jena
1: yira se abata
2: nage
1: nage nage
2: ah ba fera de jena
1: ei
2: de yo se pitenya le ye se kwa la o sa
1: but what's in petinyani what's in petinyani eh but when the moon when I was ready sana mayani and jaya but when the moon kakegutu when I was ready sana man chache na uno chake zite mkwe na beke kofi
2: niti legi mo yipantamani
1: wakam ah PPC abad hiri
2: nida
1: ke la rashe le tsa ntse
2: ka ne ke ya senna ke la bo le hantle
1: ne wa ka mo a o banna
2: a le di sa sa le go le mo lo wa le ke se le tsa ntse ka ne
1: gore
2: a wa le tsho go mo nna di la
1: gore le fuise ka dikukutsa mokete tsa mo kgotlhane gore mo ga o mona le fuise ka dikukutsa mo go tsa mo kgotlhane he ya le patisi ya bata hulukile
2: hai tate
1: Pepi nna ke nyeng pa hele sebedi Pepi nga fela le sebedi tse hantle la se tabatse monate. Thank you Nesu. Ha le pate mo kgohlane mo ga ngona. Ha le pate mafu e ka re kukuitsa mo tsa mo kgohlane. Tse tla gwaollwa ka mo ga go hopatwe mo fujwela ha o tsa maua. O bona batho le ona ntate ha go fika ha e mane batho ba etsa ditie ka kukuitsa mo kgohlane. Batho ba etsa ditie ka kukutsa mo kgotlhaneng tselo ketseng e be re ile ga dija mo kgotlhaneng kwana go seng ya re tsoa ka nako eo re itukisetsang ya ditshebeletsong jale ba dipata ntate bomme lona ba dipata bommetlhe suka e bomme ba dipata dikukutlhe banna A go fika ha ma le tsatsing la bo mmanta ha. A o bona le ona di kgollwa. A bya lo Jesu ya di tie malape mmodu. Ai. Oka. O no lo ka yona le bo mangwe tsa nga mafelo nga veke. Ke di fentse ile ntsa o thabisa. Ke di fentse ile ntsa o hopisa. Na ka nnete le tsatsing la la bo hlano. Hey. A isa le ke tshwere ka thata be ke na o hlakwana a isa le ke tshwere ka thata le tsatsing la moqivelo ka nnete ne le hona e ka nka ka ditlatla ka mmoho le ditaba tsa ka ditlatla ka mmoho ke raka fumana molaetsa a ke re ke sheba dinomoro tsa ka ke fumana hore hey no mogo ke tsena banna he ke letseditswe hle banna mafelo a viki gale ke ne ke le maphata phate ngwana wa batho ke le bakwana ka ke thokolosi ya lesubeng a nnete ke le maphata phate ke ka ke thokolosi ya lesubeng etswe bohlokwa ba monna ke o sebeletsa bana hle banna bohlokwa ba monna ke o sebeletsa bana o se ke wa phata hana ka dintho tsa lefatshe lena gale ke se ba fono fono ke fumela hai ke mela etsa ke ena banna hey Jale ke fumana ya fono fono tse dinga e banna tse sa buinta ba tse monate ka re banna ba qadi ka re ba qadile ah ba qadi fono fono maranga empa he di tabagile ga di lukisa ai he banna fono fono le maranga mbulane le maranga fonofu ai empa ri tsere di tloella di hole mmo re tla di bona mohlakotu o monate
3: ya wa tsantsana
1: o monate
3: ke tsawo se
1: hey
3: anna ga ba me dia tenza dile ma se go o mo khojela u kente na go sina foko o tswala bone la bo hlano go tsile so se se le
1: bua ai bo H2A ne le siko
3: tanete ho lo sena wa sekolo wa sa ho hang hang hang la bone la bohlang
1: butle pele masego mo ha ke tseba ho sebediswa di di toilet ho no etsa la bua
3: tele ba ba ngola thoho kwa lo ba tsamae ba e mahai
1: a tle ba nna tlhole ke tlholeo
3: ba hla kwa ba ntse ke se hlere le tsile motho wa se ntse ke tsile ka ga metsi ha ga re ya mo le tsere se le tsa ha ona ba thuli tse ding tsomo no re gile hai a re khone
1: lesotho
3: lesotho
1: fatsela bontata go
3: la ha siente ke re ke lo go manga ka mpegetse ne ya ka ntle ya mokolo
1: go bete
3: empa ya ka ipa go tsaka mokolo la ha e ka mokolo ba ga sa ha le tsere kwa
1: e
3: go manga go tsho go di ha ya go la ena nna ke jo la ya ntse ta fola na mono a
1: go manga go manga go ha go manga e
3: ha go manga
1: e Oh.
3: Ah, chicane de bouche ou bou. Ndala fela happy happy happy happy happy happy happy kukus.
1: Gore le kaele ha le sontshware ha monate ha kaalo mafelong a viki yona e.
3: Le kaele.
1: O bua ka thaba buisi 24.
3: Ba
1: o se
3: le
1: bendi bo. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee.
3: Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee.
1: Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee.
3: Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee.
1: Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee.
3: Ee.
1: Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee.
3: Ha ndo
1: mo ka tswa le fuga. Ha o tswa le fuga. Ha o tswa le fuga ntate o ha ntle ngo. Eh ya
3: ka le tlo kwa mo me ba mo ba le tsalo. O se ke sa ke tse tlo ngo ba ba khola. O itse na o so no nne. Ke go ntse le jalo.
1: Ah ngo ma makgobalo. Nna ke se ke no nne ngo ma makgobalo.
3: Ke ba ngwana na o ke le go wa ba ha se ntho ka bona le ni sing. Ke ne English speaker.
1: Ha wa montsa na di photo ngwa bona ga ke no no nne ngo.
3: Eh ya ba ka Ela masene ali manyanyana
1: ba. dang go mama go balo majaga ndi veri setsera ka mono ka majaga ka mono ka makhaka wa tsana bo ntatele bo mme bana hatsela tse hlangudi mo kwa wa Afrika ba ga tshekae ka mo ka makhaka makaka Impalao le jwalo ntumedisetse mofumahadi ka mono ka maqhaka nna wa mabena bonkhoma magobalo ka ofuela bonkhono wa ka uri mo mane bana e uri mo mane pela stopa mane mo kila ka ga chatisa teng a ka le mo seseng bana nkhono wa ka bana mo hey bana we e bo mo kana mo lapo majaga e ke e bo bo buti mo lapo majaga ke bona go kgethetse jwalo ko meeting ya se tlhopha seno sa magwala ka mono ke bona go kgethetse ko meeting eno ya se tlhopha seno sa magwala ka mono ana ka nnete mafelong a veke ena jwalo ka mo kana masisi a sa tshudo a ke tloa ka mane ka qwading ka mane ka nnete ke raka le baka le qele a chika nnete di a le kene le ntshwe ha mnate a ke ke la saka tshole mafelo a viki la bohlano ke ke mengwe ka le qele ka mane mafelo a viki yo nine a la ntshwa ka monate le qele he nkhuma nkapu le a di atlatse kgolo jwatla busi bubu tsatsi la maobane teng ka nnete ke le qetile ha e sale ke shapana ha e sale ke shapana bjale ha ke tsoa mono ke re hai e banna go hlokala eng na bane e go hlokala e go hloka go go kukwe ka ka go hlokala nge acha o monate bile ya thabisa o monate ke thabo fela e ge ke matheka lebelo le potlakile nga go le ke ya ka mane ka di hlontsa ditaba tsa dipapadi o di maphisi ya FM ya le go tlala ga sola ha ntatai go thewa hantle avane le sotho hotel and casino ke matha lebelo le potlakileng ga se fela rena mafelo nga veke ena na di bapetse jwang tsena tsa dipapadi ka nnete e be se ke re tswantswang le ka ge tlokwano tlomona tlokwano tloho tlomona
4: ke a ke sa ke re tswantswang le yena mabolala sonke ka ge tlokwano Tlomona
5: a pusha skoroko pusha skoroko pusha skoroko pusha skoroko
6: aina masembenze
5: ja pusha skoroko
6: pusha skoroko
7: selemela sports updates
1: Ake se ba fela di hlotsa di taba tsa dipapadi o rena di ba petse jwanga e mabaleng a ka o fapana ka panadi ntse o etsalang mabaleng a kwano ka o fapana kwa ona Chiefs maobani Chiefs maobani Chiefs maobani ka tsaba lotse ya ga ga tsia batho ba ba Chiefs maobani Chiefs maobani Chiefs e hatsa tsin la moqivelo pirates sundowns tsatsin la maobane segogune united chiefs liki ha e qala mona na hinyane Afrika Borwa e se e fua sehlopha se hlang kae kae bjale se fitlha ya gabelela sehlopha sena ga e fitlha ya gabelela sehlopha sena go jwang ka jeno a ne ke botsa fela ona go jwang ka jeno ga re tshaba lotse e tla ka re tshea batho e re ke tswe ka mo ne mpa ke tshisa peipi vela ke feta tshisa peipi vela ke feta a ho le tle ke ituletse ka gona le sotho lena ne o nla selemela o di ma PCFM e ya lo khotlala ga sola ha ntata empa chiefs maobane chiefs maobane chiefs ke bona ntate di mphompholo wa ge gele ntate chiefs e me hlano metsotso re ka down ya mokokotlo ho reng ya rona bohla ke ipotsa fela hore na ba nnana DJ Boots ntate theko wa le khosi lebo mabumbum ibe na ba o kae nna ke na ibe na ba go betse jwang a go betse jwang a go betse jwang nna ke got it a re tse empa re phodisa sesene ngene mmetshe a re tse empa re phodisa sesene go dima PCFM ya lo khotlala khasola ha ntatai go theoa hantle a vane Lesotho hotel and casino sthaba molorana go theoa ka mane ka jimisi ka mane ka ntate jimisi magobalo e ka masino o toka mona o ke pelo ya ka e bohoko ke chiefs e unjetsa jwalo o ha ke tao beya ditshwantsho tsena tsa pelo e tshwatleileng ha ke mo o beya ditshwantsho tsa pelo ene e tshwatleileng ke sthaba malorane e o tlo wa ka mane ka jimisi ka o ke pelo ya ka e bohoko ke chiefs ka iphumana re ikentse bua bana ba admako bana ba admako e lenga komiti e tsamaisang a dipapadi tsena tsa A division ka rona ha ya Lesotho ke la ka utlwela ka hlokwana la tsela ka utlwoke bana ba ikarabellanga mabaleng ba la ka ba fihla ka mane ka qwading ka mane bala ka ba fihla ka mane ka qwading ka mane ho ya hlahloba ka sitana le ona ho etsa jwalo di gothaletso hore na le bala le ola qwading Highlanders na le loketse ho le bejwang hore le tle le jare dipapadi tsa 2026 to 2027 o tla hopola go sotlhopha seno sa qwading Highlanders ha se ka ba sa bapalla dipapadi tsa sona tsa le hae ha di ke batla bapala papadi tsa lona tsa le hae tsa 2025 to 2026 di le bapalla ka mono ka kwading ka mono ha e sale se ntse se tswa wa tseba se le ba ka mane ka bo mazinote ka mane e se ntse se batla lebala ka ona ka mono ka bo mazinote mme ke utlwile a ke kenyang nko ya ka fatshe ke fofonela gore letsatsi nna la bohlalo ba ile ba ba teng ka mono ka lebaleng ka mono ka Highlanders ka mono re tla utlwa dikateng re tla utlwa dikateng a ditaba tsena tsohle ka ofuela ke kenya nko ya ka fatshe ke tla lefatswa la dilejwalo bana ba admako ba ntshitse mathathamo a dihlopha tse tlanga ho papala jwalo dipapadi tsena tsa liki tsa 2026 to 2027 e ga ke sebe fela gona ka mona ka Northern Stream ke ga ke sebe fela gona di hlopha tse teng ka mona ka Northern Stream na ke di hlopha di fing tse tlang ho lwana ntwa yena a se dilile a matswapo wa tswa itsa ke sheba ka Northern Stream ka mona ka tshoka ke ba nna ona le papadi yo nngwe ke batla ngwe e shebella hle batho go ona le papadi yo nngwe ke batla ngwe e shebella fela ntate di mphompholo o tlo ntukisetse mohlang le bapalang papadi eno o tlo ntukisetse gore ke tle ke e shebelele papadi eno ke batla o na le papadi e ke batlang o e shebelele e re go fe di tlhopha tsena ke tsena bua sono United Marwala Dilemela sefotha futa gore ha ke ne ke nka tsena ke ne ke batla gore ke tle ke di bope ka ofela ke re ke tsa tia tia ne ke tle ke di bope ka ofela ke re ke tsa thiwa jwale ke tle ke re bothabothe warriors ditshego dikulo black happy hearts two for joy e ka sitana le Black Five le dikulo di teng mo ke itse ka mona ka Northern Stream re na le bua sono United dilemela bothabothe warriors ditshego dikulo marwala sefuthafutha Black Five happy hearts le two for joy ke tswana tse le shome tse bupileng Streaming sena sa Northern Stream. Gale ke itsona la papa die ke batla ngwe shebella ka mona ka mohlang papa die re ba palo amfela ke batla o tshe ke batla ho shebella papa die. Hey! Ere ke mathele ka mona ka Southern Stream. Ke tle ko fe hore na die mejwa. Le tsona di le shume ka mona ka Southern Stream. All aces Diponono, Diphakwe FC, Kutinyele MPS, Mahlaseri, O5 United, Solos, Rangers, Kwading Highlanders, AC Tip. Keka mokho di lenga ka teng, di lenga lo otu di kule ki ati ati ani. Iban. O tlile di kulo le yona ke ya tia tia ne ke ka mogodileng ka teng e re go phetela tsona ka mona ka Southern Stream all aces diponono diphakwe kutinyela MPS mahlasedi O5 United Solos Football Club Rangers Kwading Highlanders AC Tip ere ke tle ke haiba ke tla di nepa haiba ke tla di nepa ke tle ke batle fela hore na e hana ke tsa di ba ka di fenga di hlophatse ke sa re all aces e hlaha ka mane ne ka mohalisuku all aces ka mono ka mohalisuku ke all aces ke diponono tsa ka mono ka mohalisuku ka mono Hare ya ka mane ka kuting ka mane re se re fumana diphakwe re fumana kuting ya MPS e ka sitana le O5 ai khona O5 ai khona O5 ke sa re ke ya mohali sukulu yo he ai la ka re sukudisa ke ya tsaba last year mo ke sa re ka mo he all aces dipono no O5 ke tsa ka mona ka mohali suku di phakwe kutinyela MPS ke tsa ka mane ne ka kuting ka mane mahlasedi ke ya ka mona na ka simongkong salo se ke ya mona mazinoto ranger se ke ya e ba ranger se le yona e tlile ka mona ka southern ke ya ene le ka mane wa hopola ene mathaka mona ka north le monse fitileng ke ya ka mana ka thabatseka ho tshoge lieto le batla le le telele bo thabatseka Kenja se teng ena ke aka mona ka thabatseka ka mo Kwading Highlanders ke ya mona motse mohoro masego ACTP ke sa ke aka mona ka mafiteng he ba nentse ba botsana ka yona ka sithiwa thiwane sa yona sa o feta sa se sense le ka shopping sena sa bantu ba ntse ba re he se hla kae se hla kae se sithiwa thiwane seno wa thwe ACTP ACTP ke sa ke aka mona ka mafiteng ke ka mogodileng ka teng ha re ntse re di ya ge di bopa bjalo ge di sheba bjalo ka mahlo ge ntse ge di bopa bopa bjalo ho thata wa nyolosetsa o buime o mepa wa nyolosetsa o mepa wa nyolosetsa bana go gwa dimajwe nomoro tsa mohala +26659956 le 21219956 wa dima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatae o theoa hantle avane Lesotho hotel and casino ka nnete ka nnete shebana kwa yone paetseng a ntle metsotso ke yane e mehla ai leshome le metso e mehlano leshome le metso e mehlano re qetaone ya mokokotlo horeng ya rona ya bohlano godima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatae o theoa hantle avane Lesotho hotel and casino jale molaetsa o mongwe otho ke gona e tlo jewa chiefs ba gana go reka dibapadi tsa boleng ye bana jo bo ye ntate dabi yeno ke ye nnonneng haholo a re ke ye nnonneng haholo dabi yeno yeno e ke e shebileng yeno wa tsana ke shebile dabi ifeng wa tsana ke shebile dabi ke shebile dabi iteng ka mona ee setlhopha se teng se ileng a ga se fitlha lemong se fetileng mona ee ga o sheba ka ga A division ka mona e sa batla se tsweberega A division sa batla se tswebetswebega tjena ke bua bjalo ka setlhopha sa bua sona United mme setlhopha sa magwala ke sena se boetse se gotlile maale mo se neng se ile kwana he se ne se santsane se itse lai e wa ukwa kona kere se ne se santsane se itse lai bjale se boetse apeape se gotlile sela sa boela sa galai ke boena se boetse se gotlile hape hape ska go A division mme se tlo kopana jalo le setlhopha sa bua sona United mme o tsebe mona he ha ke betsetsa lejwe fela o tsebe ba fitlisa ha ba betsetsa lejwe fela ba fitlisa ba fitlisa ba betsetsa lejwe mane jalo o tsebe ye ye ye ye ye

0: yale ke itonetse mahlo dabi yenu ke sa thotse ke shebile engwe ye ke batlang ho e bona dabi diphakwe versus kutinyela MPS akere kutimo ba ne se ba el kutinyela MPS ine se le yone se a mona A division mona ke gone fela mona ke gone fela mona A division mona ke gone fela ka mona ka kuting ka mona eh jwale diphakwe ke yena le yona e boetse iteng diphakwe e boetse iteng a diphakwe mme ke batla ho bona dadi yeno bona na we bona na we engwe dadi ye ke batla ngo e bona dadi ke yena mona ka ha mabote ka mona dadi ke yena ka ha mabote ka mona e pakeng tsa sehlopha sa di sa se futa futa dikulo le se futa futa nene match ye ye ye Batho ba bolo koke ke rata bolo koke ke rata bolo e tla o hlabolla dipapadi di ka o hlabolla ba ga diphakwe ke ya masego mona tlela nna ntso ke da biteng a ka kuting ka mano bane bela diphakwe yana ke yena ke ya masego mo watsana di ngopotsa ndabitse di ngopotsa ka mane ka mogotlong ka mane ka mane ka mogotlong ka mane ho fihletse hana jwale ha ke bua le wena tjena setere ke sene sa mogotlong se dumellane ka ofela hwa sona hore se hlopha sa mzamani se tswe ka hare ho lelapa jwale be se hlopha sa setereke o tla hopola go se hlopha sena sa mzamani ene ile se hlopha sa monga sona ile sa motho ya thweng sa sa sa sa sa bapadisa ile sa bapala kae kae kana ko tsane ka wa setse ba tlopa se bitswang sanda wana wa bona sanda wana e tla pakwa jwalo ke bo abuti dimeta wa ka tiyaneng sanda wana e tla pakwa ke bo abuti mapena wa letlama sanda wana e sanda one jwale se ba padisa se laka sa mathakamana ka bo sanda one sa mathakamana ka bo dinareng ka mane ke bua jwalo ka temba wa hamzamani mme setlhopha sena e ne le sa hae mme setlhopha se hula ukwala ga se fitlha ka mane le ka mogotlong ka mane wa bona ke sona ke boba lefe jwale o ne o se o kene le happy hearts o tweaking ke black five kapa ke happy hearts sa ne sa ka mogotlong ka mane ke utlwile gore e tlhopha tseno ga di le jalo le jale ke mona go thwe sehlopha sa mzamane e se e le sona sehlopha se emetseng a setereke e le gore setereke sa mogotlong bagwebi ba setereke sa mogotlong ba ne ba gana go tsetela gagolo ka go sehlopha seno sa mzamane ba re hei re tloa re tsetela ka go sehlopha sena sa mzamane e be le ga re qeta go tsetela mona tlapa le ya thella la ga boshabane mme ka gona ho ile wa dula nako e telele haholo ho buisana jwalo he le monga sehlopha o ba le dipuisanong gore sehlopha sena sa mzamane mpe se fetuwe jwalo e be sehlopha sa setereke sa mogotlo ka hona re bua je sehlopha sa mzamane jwale e se e le sehlopha sa setereke seo sa ka moo ka mogotlo ke ka mokgwa ke neng ke o phutheletse ka teng bakeng a sa letsheyage lenatse ne ke o phutheletse ya kalo bakeng a sa letsheyage lena e re ke mathe le ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka thotamodi teng re ile o sheba fela boemo ba legodimo gorena ka moo boemo ba legodimo bo eme jwang chiefs maobad a matsho chiefs
1: Selemela weather forecast.
0: Aga tshwa fela tsa boemo ba le hodimo go na di lipilo jwang ba keng a sa letse ya re lena le entseng a jwalo ke morena hodima PCFM re qale pele ka tlhokomediso le hwa le ka lebellwa go kgethe ya dibakeng tse ka maloting tse misikonga ya dithaba le tse dinga tse ka mabalane go tloa phirimaneng ya maobane sonta ha sala rubonga ho isa la bobedi e leng letsatsing la hosane maemo a batang a ka lebellwa ho tloa manta ha wa letsatsi lona lena ho isa la bone la la le shumele metso e meraro a ke tshwa fela go na tsatsing lena na dilipilwe jwang le ho dimo le tla kwaela ka ho kgatha dibaka ho isa le sibathela ho bate haholo na ha ka bophara moya o ka lebellwa ho fuka o le mahareng a ho isa we ba matla ho hlaha borwa botshabela hona le monyetla wa dinoko tse mashume a tsheletseng le kgolong wa pula e itjadileng a ho isa ho ya akaretsang le monyetla wa ho kgethiwa hwa lehlwa dibakeng a tse dinga ka maloting tse mosikong wa dithaba le tse dinga tse ka mabalane. A re tsaba fela di temperature ga go na tsona di eme jwang di temperature ga di lebelletso ya mapakeng a tsa ha o letho e ka sitana letsatse robong ye wa bata bana o ho ile wa bata aba di thiwetso tsetse robonga masegumona ke bopaki ba hore ho wa bata Oxbow e hle e eme jwalo ka ha o letho atinya na maseru ha botse mpunga a bo kwading ha lenda sa bo matlama e ka sitana le ribe le le tshwana la nkgono mmamosa le ntate moholo molapo ke tswana tse tla tsora majwalo ka 9 degrees celsius ke ka mogohe bo emo ba le hodimo bo emenga ka teng ba keng a sa le tshia re lena le entseng a jwalo ke morena wa di ma PCFM hia le go tlala ga sola hanta tai hotel wa hantle a vane Lesotho hotel and casino meka hona bana ha ba ya dikolong ba papa reka tsela ye futhufuthumetse bana aba ya dikolong ba apareka tsela e futhumetseng ba tswadi o ska wa fumana wena o ititieleditse o apere ha o letjena o fumana hore ngwana ha apara bona le bana ba bang ba se tlhopha se senya ba sekolo se senya seng ha kang ka lebitso ho ja ke setseba bana ha o tiana le bona ho simmuna wa tsaba ha o tiana le bona ho simmuna ba ya sekolong a e batswadi ba tswadi a e batswadi a le ha ba o tswa ho senga ka madingwa dingwane o a tswa ya mosebetsing fela siya o hlophetse ngwana siya o hlophetse ngwana ha ho le bang o bone o re o hlapile ka tsela yena paetseng o itlotsitse ka tsela yena paetseng jalo wa tsaba ngwana ka tloa itlotsa mona fela ya ba mona ha itlotsi he wa tsaba ngwana ka tloa itlotsa mona fela ya ba mana ha itlotsi ha re hlokomelenga bana etse se sotho seri ngwana ke se ipone salapalapo mosotho ona opile khomole naka ha na riatso mosotho ona opile khomole naka ha na riatso ngwana ke se ipone salapalapo banna le ha di ipone tse di nya moga o ntsena banna o tla fumana gore banna ka pa banna le shala le banna le tswetse mologa kona se sotho a tlhage le shala le tswala molora he Sesotho ke se rata hampe Sesotho ke se rata hampe wa he se monate se na le dipuo tse monate he le shala le tswetse molora o fumana go ha bongwane nwa ho kwalwa ka thapelo wa tsama ha bongwane nwa ho kwalwa ka thapelo e bile ho bulwa ka thapelo fela go sheba ngwane nwa o bona go a tshi bana ka ngwa sa ke ka se ngwana ke rekeng Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! buse ba ngwana o fumana ngwane no e ka ga se ngwana kirekeng ya le se sotho sa khutla sa hla kwa na sa ga le shala le tswala molora ho ja le shala o tla fumana go le tswege metseng ye meng o fumana go le shala le tswetse le shala le leng lona le tswetse le shala le khenne ye le shala le ke le tswale le shala le leng lona le tswale le shala le khenne le shala le skila tswala molora mwana seke wa tsheisa batswadi ba hao ka lefatshe mwana seke wa rwa hakisa batswadi ba hao ka lefatshe ya ga go sheba e be le go re sentse re ao ao e be mosadi yo e be monna e be batswadi ba mwana enwa batswadi hey lena lo tlotlolla batswadi lena lo tlotlolla e batswadi lena lo tlotlolla mwana a tsabe o supa mmai wa bana ke mmantana bua wa bana ke mmantana bua o tsiwana le baswa hona le basadi ba bang ba fikang kana go ena lapeng o tsiwana hona le batswadi ba bang ba fikang hona le basadi ba fikang ana bua le tsena ka lapeng go motho ile motho wa mosadi ebe o kwana fihlang ana bua le ka lapeng kana go kapa ebe mong a so fihlile o fihle bana a e sala ba mo batla bana bonanna go hona le basadi hona le basadi ba bang ba ka o tlotlola mwana a tsaba o supa maimono wa ena ke mme he hona le bana ba tsaba o supa bo ntata bona ntate a tlo o wetsa gae hona ba sa bana ba tsa ba ba ringa tsane so supa ntata a tsaba ke di hlong a tsaba ke di hlong ho latela gona ntata ina o etsana na ntata ina o itsere jwang Hona la batswadi ba hlabisang dihlong. Ha ha ha ha ha ha ha batswadi. Batswadi. He? Letsang. Lentseletsa. He? Ntseletsa. He? A ke ne ke botsa putso fela bona. Lentseletsang. Lentseletsa. He? Ha eh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ntumelle ke tshwara masego ka letsoa ke e phopholetse wa utlwa metse senyane masome a mararo e le go bana ba tse ba o fumanang se yang ka maleng ke atla
1: hey don't look away I mean you yes you how's your business going not too good perhaps or it could be doing better we have a solution for you that works like magic now listen very carefully come advertise with the best It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila! Just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: PCFM, your pulse, our beat.

fa bona ke botawa ba radi a ga tsa tsena re ntsa ntho ka ntwe nngwe a tse ba ke mbla wa a o sa nga kela mazimba mo wa tse ba ke mbla wa a o sa mpa pontjo mo get out abo ye munna fa tsena di buima ambe munna mudu sitwa lo bhamisa zwo mo samo ale ba mo sebetsi o tla ba bona wena mudu a tenga to uetsa ka mukhonga ka itse nga nwemetsi ka te ye munna nga ka ka itse ke nwemetsi munna ke se ke halwa ke metsi mmele mmo Ah,

0: Aliyoho munat.
1: Ngilo wathazi.
0: Omunat.
1: Yithabo fe.
0: Abuti ne.
1: Kwala bua tsa batho ya ti, batho bana ba tsa o tshetsa ba o pelu.
0: Go ke tlwele dipuo tsa batho batho ba ti.
1: Ba tsa o tshetsa ba o pelu.
0: Go reng?
1: Ke ne ke tshwana ke ba tlwala bua tsa batho.
0: Go reng?
1: Bua ya ti. Batho ba ba tsa o tshetsa ba o pelu.
0: Hore chief se jwe.
1: Ke ne go bolella jwa.
0: Hore chief se jwe. Ena ke motho ya mokalo ka Clan Lewis. Mid-tempo Millennium Mixdown. Wari mapisi ya fa. Wotse ba tla be re jang thotse ka nga tsena ka di 29. Ha ke tsebe na ono le mokae. Ao ka bona tireko ye ke tla beng ke itirekile yona. Ao ka bona tireko ye ke tla beng ke itirekile yona ka di 29. Omo nate.
1: Mana nne.
0: China.
1: Ke tsogo ha di na motho a tsile bana ba tsa tsile ba tsena ba di
0: go. Ba bona lo di go ba bona lo di wa tlama jwa ka di fahlelo.
1: A di wetlana ka kajana, a di wawa maka kajana.
0: Oh!
1: Itse mo tshale funga, o ipi.
0: Oh!
1: Ke
0: lakata mpi wa tuwa wolo, a kire ya zaya kakali ya wudi ya khent. Ke lakata mpi wa tuwa wolo, wabane kakali di ya khent. Hey! Ako tse! Mwana ainyale. Mete sonye le shumele mese me fano fela kata di memu na toke nyabu tsileda. Akeza chena ken san toka ntungu wena. Imu na usenga kesu waza zindena. Kiraka ukuwa ushoka la cha. Hup! Ka ukuwa ushoka la ntwe babanji. Ah! Kari yo humu na. Apa na
2: jeje kwa kupa chako la susiri.
0: Ga re ke bona motswalle wa ka selwane. Are ya dipopi tse tsheile mo. Lebe lo moshima. Haiba o ka haella o fihla ka mona ka ba 1. Kari 29 tsa kgwedi yona e. Moketse ko moholo wa vintage ya PC ya FMFA. Ke hopola ka selemo se seng ngwana ho thwa ya le dintho tsa kgale la sekolo mmadi. Wa tsaba ngwana enwa ke ha ke bona a tsamaya le nna. Yara ke ntse ke tsamaya tseleng a mona ke bona bana ba nkile meseme, ba nkile digoto, ba nkile eng. Jale ke botsa yeno wa ka hore na hantle ntle ho etsalang. A re ntate ho itse re ya le dintho tsa kgale. Jale wena ya hao e kae ngwanaka? A re ke wena. A re ke wena.

ke le ba motsi mo a video PC ke o dumedisa ho seng hona phala ya le fa phalana ha la di hlapiso ya NMDS mo fumatsana ntebohelang mo sehle uri pele selemo sa di thuto se qala ho tshwara dikopano le boemedi ba dikolo le ba ithuti ho tsebisa ka pa ho batsebisa ka tsela yo NMDS e tla sebetsa ka yona mo sehle o ne a hlalosa pherekano e teng phano ya di hlapiso ha jwale mo a itseng selemo sena e bakilwe ke hore ba ithuti ba se ba iketse tsa dikopo ka marangrang a NMDS e seng ke dikolo jolo ka hone ho tloelehile a boela a pheta gore ho etsa kopo ha ho bolele gore moithuti o se atlaile bakeng sa ho fuwa dihlapiso ka ha e ntse e le hona ho tla shejwa dintlha tse ngata tse akgang bokgoni ba lefapha lenane le behilweng thutong ka nngwe le tshebetso ya moithuti ka ho leleng Justice Hlalele eo e leng moithuti sekolong se seholo sa setšhaba o re o ile a tsamaya diofisi tsa NMDS le tsa matona ho akgala ditšhelete ho fumana dikarabo qholotsong ya ho fumantshwa ditlhapiso o boetse a re ba thutse thaba diofising tse fapaneng tsa lefapha moo ofisi ka nngwe e neng e itshola mathathamong a fanweng ao e leng ona a reng a bakile moferefere gara baithuti o re ba tlhokometse gore go na le kapa ga gona neheletsano ya mosebetsi diofising tseo ebile go sebediswa sewesoweso ka go filwe baithuti ba sa pasang hantle ditlhapiso re ntse re le ditabeng tsa NMDS PCFM e fumane gore ba bang ba baokamedi ba mehleng ba khamphane ya Jamali e neng e batlela NMDS dikoloto go baithuti ba mehleng gore go na le baithuti ba ileng ba lefa accounting e neng e butswe ka kotlologo bakeng sa morero oo e seng ya lekala la ditšhelete yeo mme ya ba ya etsa kgothaletso ya gore NMDS e lokise direkoto tsa yona gore di tshwanele tsa khamphane eo empa lefapha la iphapanyetsa taba eo le ga o le jalo mosetlhe o tlhalositse ga botlhe ba lefileng ka nako ya khamphane eo ba ka itlaleha NMDS ka ga dilo tsa bona di ntse di le teng go bona.

enang le palo e nyane ya baithuti di ahelwa matlwana a mangata gagolo mme a ka arolelwa dikolong tsenang le baithuti kapa barutwana ba bangata. Rapapa o boetse a tshepisa gore sekolo seo se tla kengeletswa lenaneng la dibaka tse tlhokang go lokisetswa ditsela le marogo go be go gokelwe metsi le motlakase. Go sa le jalo mokgetho wa Hargwarai Pitso Lesawana o lebogile letona ka go ba mamela ga ba kopa thuso le ka dintlafatso tsentseng dietswa motseng wa bona. Ditabeng tse ding a tlala o ke gore lefapha la temo la Berea le tla tshwara thupelo ya matsatsi a mararo e reretsweng go tlatlhatlhela digwae ka mekgwa e nepagetseng ya go pheya le go boloka dijo. Thupelo ena e tlile go tshwarwa gosane go isa ka labone setsing sa thekiso ya poni se Matshegeng. Ofisi ya ditaba tsa phepo setsing sena kapa ofisiri e leng mofumatsana re arabile Nthako o re batho ba bangata ba tla go tlhagisa dijo tse e lekaneng bakeng sa malapa a bona empa gangata dijo tse jalo di latlhegelwa ke dimatlafatsi ka ga di sa phewe ka tsela e nepagetseng. Nthako o itse thupelo ena e boetse reretswe go tla ruta ba tlang ka karolo go pheha dijo tse sa latlhegelweng ke dimatlafatsi tse sa senyegeng ka pele le botlhweki molemong wa go qoba mafu a ka magangwang le dijo. Batlanka ba lefapha la dijalo le diphoofolo le bona ba tla ba teng go thusa digwai go itlhophela temo ya letlhabula. Ra diphethela. Batho ba fetang dikete tse 20 ba laetswe go falolwa seterekeng sa British Columbia ka bophirima go Canada ka lebaka la go tlhoma ga mello e ka bang lekgolo. Tonakgolo ya British Columbia David Abbey e re koduwa ena ke e so bonwe go latela palo ya batho ba falisitsweng magae a bona. Metseng ya Summerland le Pitchland magae a maqheku le maqhekwana a falisitswe le dipolasi tse ngata di amegile. Abbey o boetse a re molona ke o so bonwe o tsamayang le legadima mme diphoofolo le tsona di amegile ka ga beng ba tsona ba tlotswe go dipholosa. Go tlalewa ga mosi wa mollo ona wa Canada o so fihlile America dibakeng tse ka New York le Minnesota. Ditabeng tse dintse ya manang le komello magologolo a baagi ba Puerto Rico a qetile matsatsi a mabedi a sena metsi ka lebaka la komello le mathata a thepa ya metsi. Hong Kong, China le yona e phatlaladitse motšheso o matla lekgetlo la pele maobane. Hara sheba tlhaloso ya maemo a legodimo re qala ka tlhokomediso le tlhwalentse le ka lebelelwa go kgethe ya dibakeng tse ka maloting tse mesikong ya dithaba le tse ding ka mabalane ka jeno. Maemo a batang ke gona a ka lebelelwa go tloa ka jeno go fitlhela ka labone. Go seng gona le kwaetse ka go kgetha dibaka go a sithabela dibakeng tse ding mme pula e ka bonwa dibakeng tse ding tse ngata. Moya o foka o le bobebe go isa e ba magareng mme o ka ba matla go tlhaya borwa botšhabela. Ga morago go ka lebelelwa gore le kwaele bogolo ba dibaka go bate gagolo gagologolo dibakeng tse ka borwa. Go boetse go na le monyetla wa pula ka diperesente tse 40 mme ka boela ya ba diperesente tse 60. Ditaba tsena di felela mona tsa Senyesemane di tla latela metsotsong e 15 ka morago gore ya bosupa.

0: Ela re sa fetolle le ditlwaelo tsa rona tse soto re tla dula re hamela le tanti ka hona tlhopho botjha e tlameha ho qala dipelong tsa rona ka bomong re le batho kaofela ha re kope Morena Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naha lerato la setšhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano bohloko.
1: PCFM e boetse o tlisetsa Vintage Affair ya selemo le selemo ka tlasa theme ya music and fashion ka la 29 part of 2026/1 Maseru Mall. Mokete o tla natifiswa ke di-DJ tsa rona tsa PCFM, DJ Counterforce, DJ Boots le Funky L. Ba tsheditswe ke Ebonics, DJ Tech, Kwakwa le DJ Mosh. Ditikete di fumaneha ka 70 maluti fela pele ho mokete o moholo. Ha KT e tla ba 100 maluti. O ka fumana ditikete ofising tsa PCFM.

0: ba hona le le sebaka se se tle ka mona sa bohahlaudi se tlamehang ho matlafatswa hore se tlisetse setjhaba sa mona mosebetsi e ka sitana leng le bophelo. Moruo keng?
1: Ke bophelo.
0: Moruo keng?
2: Ke bophelo.
0: Ha
1: ba tshoha.
0: Ha ba tshoha.
1: Ha ba tshoha.
0: E reng ke le kokele. Bana ba entse lerata mona marangrang ba re he ba na le tlhere. Ha ke re ke la ka bua ke le kae kae mane ha ke re o tlotlwa tele ho tswa mechatane le le mona ja ofikeng le te ke se ke tlwa ka ntlo mechatane ke ntse ke ba bolella ho ha ntse bua ka letlere ke re queen ha o ntse bua
1: ha iyo
0: ke ema mona ka pele ho lona ho re ha bana ba tisitse ka ba ntse ba tisitse ba batla ho le ferekanya ba re le tere ba ke ba le bona ena puso yo le setse morao le la tetseng ke le supatsela sa seo le sotho le lokelang go ba
1: sona
0: muso wa pele o tlo qeta ka mogana go dile dile mo tsehlang ro ro ba ile ba nna ba bolela ha ba bua di wireless ba re party ya dipolitiki ha le tlere se le le tjena ha le thibeng ba tla ba shebe ba tla ba shebe go na ke ntho e tla ba tengeng ha se ntho e tla ba teng go ba nna go ba ne ke puso e ke bi seditseng ho sebeletsa setjhaba sa Basotho ke na go khutsanyana ha holo e khutsanyana mmuso ona o le teng ditulong empa mo seletsi wa teng wa bona hala a sa bone king ya sa bone king moloi yena o etsa bang a sa bone king moloi
1: ne wits
0: ka hona ke ema mona ke ipiletsa ho lona setjhaba sa Yeso sa tswedike setjhaba sa Yeso sa katsha hore ha re mo busetseng Redelwa. Ha ke a utlwa.
1: Ka mo busetse.
0: Ha re mo ikeletseng ntate Samuele Ntsukwane Matekane a buisele sotho le tle le bone ha re tswa tlaleng e ka sitana le kae le bofumeng.
1: Le bofumeng.
0: Bomme le botate. Mosebetsi o mongata o ka pele ho yena o atamela ka wetse. Ha o bona antsa lukisa ditsela hohle mona o etsa go bophelo ba lona botle bobe bobebe o ska nna ka utlwa mona ha ntate a ntsa re mokgathane o ile a belehela ngwana tseleng taba eo e tlameha go e fela taba eo ya gore ebe letshela dinoka ka dibasekomo e tlameha gore e fela ebile ha ke bue fela ke bua dintho tseo le di bonang ha di ntse di etsahala ena ke bopaki ba hore le setse puso e nepahetseng morao ya saletse morao ke manghat ye ntho e le nngwe ke kopa go le kene a tla tsebo go kgutlisetsa kgotso le botsitso ka rona ha ya Lesotho o go hopoleng bahlomphehi hore ha a fitlha ka go puso ena na botlokotsebe dipolayano le dintwa di ne di le ngata kae empa ha jwale ha ke so go qedile empa tsela la e bona o setse fela gore le atamele go tlo sebetsa mmogo e le gore re tleretse Lesotho le betere o le mong wa rona re le Basotho le hopole gore o tlwe eng kapa eng eo etsang ha o etsa wa iketsetsa ka hona ke le kopa hore re etseng se nepahetseng ke le kopa hore re nnepeng re nke menwana ya rona re fitlhe re kgethe letsholo re re moruo ke bophelo ha ba tshoha
1: ha ba tshoha
0: mathata teng ka letsholong ka mona ka ba sheba ka ba sheba ka re bake ba e bona ntho eno ga ke ntse ke le teng tsatsing lena ke a ba hweletsa

0: ke re tlong ka bobuong. Tlong ka bobuong, bokeneng. Tlohong re tlo kopanelang, itse ho thwe lesele le beta. Lesanya le a bokaneng. Tlong ka bobuong re tlo tla re fetolang naha ya Lesotho molemong wa Basotho. Re a tseba hore ke ile ka nna ka bua nako e fetileng ka re ha ka ra sebeletsang ka thata hore re be mmoho re tle re fetole naha ena ya Lesotho hore re tle re tlo tla re hlahisang mmoho le lona mesebetsi ka hare ho naha ena ya Lesotho hobane re a tseba hore mesebetsi ke mathata ho jwalo empa o ikemiseditse hore a bone hore o tlo hlahisa mesebetsi. Maoba ha ke ne ke le mane TY number 24 ne ke hlalosa hore o sebetsa ka thata le a o tseba mmuso o kile a ka wa batlela Basotho mosebetsi ka ntle ho naha ya Lesotho. Mmuso o batletseng Basotho mosebetsi ka ntle ho naha mona ke mmuso ona wa RFP. Ha le tsebe mohlomong taba tseo di ntse di tla ba ntse ba tlatla ba le fumana. Ke ne ke hlalose mane ka re re na le Basotho ba fetang 30 ba batletseng mosebetsi ke mmuso ona ona fatsheng lane la Dubai. Ke itse la ho kae?
1: Dubai!
0: Dubai!
1: Dubai!
0: Ke mang a sa batlong wa fihla bo e ka momong? Tsa mokgetha! Tsa mokgetha letsholo! E le hore o tlo tsebe ho bona ha sebetsa, o tlo tsebe ho bona ha dintho di etsahala. Bomme le bontate, re a tseba hore mose hono ka mono, ka hodimonyana ka mona, ba ile ba kgaba hampe. Ha ke re ba ile ba kgaba hampe? Ba hampile he, re teng mona. Ha re tlo bona hore re a sebetsa, empa ke ntse ke le tiisetsa hape. Ke ile ka sebetsa lekaleng leno. Mahampe eno ba tla kgutla hape ba lo sebetsa. Mmuso wa Lesotho o ntse o sebetsa ka thata ho bona hore na o tlo etsa jwang hore le fumane ditokomane tsa ho sebetsa ka mono ka mokgwa o bobebe. E le hore ha le ile mosebetsing ba tla se ka ba banna ba e bua puyeni tse bae. E le hore ha le ile mosebetsing le tle le sebetse le na le ditokelo le na le ditshwanelo. Ke ba kopile bahlanka ba eso ba mmuso hore le makaleng mono mona mo le yang teng ka nako tsohle le lo batla ditshebeletso e ka ba dibukana tsa ho eta e ka ba di-ID ba se ka ba le sokodisa ba se ka ba le nta letho ba bone hore ba le thusa le le Basotho horeng ho be bobebe hore re etse mesebetsi ya rona re sa tshabe mang kapa mang. Bahlomphehi, moruo ke bophelo. Moruo! Aba tsoa
1: aba
0: ya tai mamu are o ngile le batwa go gona na na ke go ha na ya tsoa ke go o ba ne ha re tsa dina re se re tswe le tsoa ba tlombe ha re ga ba ga fitla ha holo se ba ke nsina sa qatha o ba ne nako ya gona ya o campaigner o tloa ka 2022 e ne le kgutshwanyana haholo. Boteng bona ba ka mona ko tlatla phungula pere diboba ke phungulela mongaka. Mongaka o tlatla a le tšhakela lona setšhaba sa Qatha. A tlo bua le lona a tlo phuthulla go feta ka moo o leng ka teng gore na o le tshwaretseng gore na bokamoso ba lona o shebile hore e be bo jwang. Bahlomphehi, ke letsatsi la Maria, ke letsatsi le lekgutshwanyane ebile go a bata. Ntumelleng hore ke se ke be ka bua ho feta mona. Ke mpe ke re fela ha re tsamayeng. Utlwe o ntse o thwe matsa matsa mo. Matsa ke eng? Ha ona matsa mang bo go simono. Re a tla wan bo go sitla tla ga fihla bela re lo sebetsa ka thata ona le mabatwa a ma setse mo lutu mono ke man bo go siki sempe ke khwadi lona ka mogotswanang ka thiwa re a batla ha ke tshondwalo ke tlholotsa lona setšhaba sa ma RFP ha ke tshondwalo ke bua le lona ma RFP o ga balatwe
2: ga balatwe.
3: Mamedi ena he ke yona puo ya mokgetho wa Tiatianeng he jwale moo a neng a bua ka taba ya gore le ha batho ba ne ba lekanya gore ka nna ya ba jwale letla ga e se le ha le le teng ka gara party e busang ha jwale e leng RFP gore taba tseo ga go jwalo. Mme le Basotho ba webang ba ntse ba lla ka taba tsena tsa dibukana tsa go eta mmuso wa Lesotho o ntse o ba lokisetsa gore batle ba tlotla ba fumana tsena tsotlhe. Momamedi re re ke re dikelele mona fela re ye thekisong e tla re hang ha re gotla thekisong re tlatla re tswela pele le wena gape he momamedi. Metsotso e leshome le metso e mehlano e le re fihla goreng ya borobedi ha jwale he momamedi re a rekisa ke tlotla ke ba leng malehlonolo Ramathe ka mona ka sente bale ha re gotla mona fela he momamedi re tlo tswela pele le wena.
4: Ele banna lefulie ke tswang go lona be ke fetileng ga ke se bone lefulie ka le tshalo jole ke bone fela gore koloi ya sente ba le ke ne ya re tshwedi itshirela mme mmadibakiso a kompompontsha gore na ke tsamaye le jwang ga ke ya sente bale
5: wa bana ga o theba ka lengwapa leo o tle ka ntle o tsamatsamaye o tle ka ntlen gape-gape ga ka o sheba pelenyana mane maleri ke yana wa bona jole bo watla gape-gape o ntse onyolowa o theose pelenyana mane plastiki ntse fo kaene o santse o fitlhana teng o sekebe wa feta moo a neuweng maleri o tle ka ntle
6: Ho bohloka ho fumana ditaba ka mehlodi e nepahetseng. Ke ka hore rona ba sente ba le Gap Funeral Services. Re na le call center eo ka buisanang le rona mahala. Dihoreng tse 24 a metso e minetsa letsatsi ho 800-3800. Sente ba le Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
7: O titimile, o qetile sebaka, o saletswe ke mokhaka wa tlholo. Re ntse se lekane ho ema le wena le ha o so thosa. Ha re ye hae motau. Le pele le phirimi re tla be re tsetse moka. Dipapatlele diparola thota. Ke funeral plan ya Basotho ba phelang lo sebetsa Afrika Borwa. Ha le fu le leteng re fana ka koloi e lata mofu hohle ka hare ho Afrika Borwa. Moshara, casket le tshebeletso ya lepato. Bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +26656602225. Le ka mohala wa rona o sa lefellweng. How activate le roaming ho +26680003800. Sente ba le Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
4: Ele banna lefulie ke tswang go lona be ke fetileng ga ke se bone lefulie ka le tshalo jole ke bone fela gore koloi ya sente ba le ke ne ya re tshwedi itshirela mme mmadibakiso a kompompontsha gore na ke tsamaye le jwang ga ke ya sente bale
5: wa bana ga o theba ka lengwapa leo o tle ka ntle o tsamatsamaye o tle ka ntlen gape-gape ga ka o sheba pelenyana mane maleri ke yana wa bona jole bo watla gape-gape o ntse onyolowa o theose pelenyana mane plastiki ntse fo kaene o santse o fitlhana teng o sekebe wa feta moo a neuweng maleri o tle ka ntle
6: Ho bohloka ho fumana ditaba ka mehlodi e nepahetseng. Ke ka hore rona ba sente ba le Gap Funeral Services. Re na le call center eo ka buisanang le rona mahala. Dihoreng tse 24 a metso e minetsa letsatsi ho 800-3800. Sente ba le Gap Funeral Services. Decent and dignified.
4: Ele banna lefulie ke tswang go lona be ke fetileng ga ke se bone lefulie ka le tshalo. Jole ke bone fela gore koloi ya sente ba le ke ne ya re tshwedi itshirela mme mmadibakiso a kompompontsha gore na ke tsamaye le jwang ga ke ya sente bale
5: wa bana ga o theba ka lengwapa leo o tle ka ntle o tsamatsamaye o tle ka ntlen gape-gape ga ka o sheba pelenyana mane maleri ke yana wa bona jole bo watla gape-gape o ntse onyolowa o theose pelenyana mane plastiki ntse fo kaene o santse o fitlhana teng o sekebe wa feta moo a neuweng maleri o tle ka ntle
6: Ho bohloka ho fumana ditaba ka mehlodi e nepahetseng. Ke ka hore rona ba sente ba le Gap Funeral Services. Re na le call center eo ka buisanang le rona mahala. Dihoreng tse 24 a metso e minetsa letsatsi ho 800-3800. Sente ba le Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
3: Mamedi, re hle re tswele pele le malhlonolo Ramathe kwano sa ntse a le teng. Mahloni?
8: Ha
2: Hello, hello, hello. Good morning.
3: How are you this morning?
2: I'm not very good. You can have 100 in a car at all. I must say, who is Alava?
3: Diana, who's a pity pity?
2: Some of the medical house born as allocates on Mosukanity, come at a woman's with a sickle for gas about in six. Romedi ha go dumedisa hle mantaheng ona wa kateno mme ke tsala pele ka hore ke ntse ke re hlegile matsogometseng ka ho tsaka ba ho hogana le wena ka morao go nako e itse bohlellano e ka ga toropo ka mona e hodimo hagolo le mo ntse go potela le teng o tseba hore ha o tsamaile le mona ntse ke tsa la khona e hle go ofasitse empae mole mo ngwana ka e re ke tsende ke re ho ena hle ke tsapa lo dumela hore o bile le mafelo a beke a matle a senang tsitso ya letsho me wena o neng o phomotsa boroko mba o qetela moratiwa wa hao ke tsapa gore mo re neng re eme le wena ona ba sentse bale ka nete re a tlhile gore o tlamelle maqeba o fodise go fe matla a matha go tlame ka senyepa ga nete fa ka gore mokete wa moratiwa wa hao wa o qetela e ba o hlompheileng onang le seriti mamedi ha re kene ka mane ka qatha snack e ile hlale ka mono go tlo gore le ngata ga golo jole he lona ba a hi ba qatha snack melile elang hloko gore gena le office ha ba ono sa tsebe wena mo a hi wa qatha snack ka mono ka ga toropo ya qatha ka Betco room number 4 office ya Sentebale ya fumane ha se ba tsene seno se jwalo e bulwa matsatsi a tsheletseng a beke mantla ho itsala bohlano bekeng go tloa ka hora ya borobedi useng mme re kwala ka hora ya bohlano mantsibuya le moqebelo re a bula go tloa ka hora ya borobedi hoseng o ya fihla go reng ya boraro thapama ka mono ka Betco room number 4 e le go wena motho ya phelang sebakeng se jalo kapa ya sebetsang haufi le sebaka seo kapa ya tsamayang hangata mono kapa yo wena o reng Betco room number 4 e haufi le nna haholo ka mono ka Qatha snack e le go ka ya wa fumana ditshebeletso tsohle tsa Sentebale sebakeng seno se jalo empa wena o hlokang ditshebeletso jalo o reng ke phela ka mane ka matshela habedi ha ke le matshela habedi go e baleto jwa le la mo Kristo ya fihla ka mono ka Betco ka pa ke le mo a ke mo ahi sebakeng sena sa mona missing eno e haufinyane kapa e hona sebakeng sena sa matshela habedi wena o ka fumana ditshebeletso tsohle tsa ka ge tsantsa Sentebale mo ahong ono o rona wa rona o motsha wa mmoshara ka mono ka matshela habedi kana le mo aho motsha wa mmoshara matshela habedi mono tla o bona ha o theothe wa mono go gabile ka mebala e metsala ya Sentebale Gap Funeral Services kona le motho ya leng a re na tshebetso e sentse e tsala sebakeng seo se jalo karabo ke ee ditshebeletso di sentse di fanwa ga sentse re fana ka ditshebeletso tsotlhe tsa Sentebale mono moagong wa rona wa mmoshara wa matshela habedi e le gore tshebeletso yane ya go latelwa bafu le go ntsha bafu e sentse e fumanega sebakeng seno se jalo lona melele ha le na le bafu sebakeng seno se jalo ga le tsana ngongorego ba matshwenyego a letsho gobane jale Sentebale e teng sebakeng seno se jalo jalo o ka tseba gore o fumane ditshebeletso tsa mmoshaga ka mono ka matshela habedi e se fela tsa mmoshaga ke ye kere ebile ke bua ka metlha gore moagong wa rona o mong le o mongwe wa mmoshaga kapa mmoshageng o mong le o mongwe wa rona o fumana ditshebeletso tsa rona tsotlhe tse akaretsang tsotlhe o tloa ka go nka botlho ba gago o etsa dipatala tsa gago ntho e nngwe le ngwe o batlang go etsa o tlo etsa claim ya gago tsotlhe le tsotlhe le tsotlhe tse o lokelang go di etsa kapa go thusa ka tsona kwano Sentebale ga o le moagong o mongwe le o mongwe wa rona wa mmoshaga o fo ditshebeletso tseno tse jalo jale ka moo ka matshela habedi ha motso twiso re le teng mme o ka tla fumana ditshebeletso tsotlhe tsa rona tse akaretsang tse e fanwang ke rona ba Sentebale Gap Funeral Services. Taba e nngwe ya botlhokwa eo ke lokelang gore ke tle ko gopotse gape go seng go natlhe ebile e le kgoeletso le boipiletso go wena setho sa Sentebale motho e mong le monnye o e leng setho kwano Sentebale o a tseba gorena ga re bua ka reference nna re bua ka eng le wena o tlang o atamela office tsa rona ka teno o long ka botho ba gago o tla tswa mono o tseba gantle gore na ga re bua ka reference nna re bua ka eng he mosotho wa heso reference ke nomoro yane ya gago e tsang gore o kgethologe ka gare o Sentebale ka mona o be mmaletlhanolo ga mathe o le moo e le gore le ga o ka ba le mmaletlhanolo ga mathe b a yena o tla dula e le a a kgethologile ka reference eno ya gae e le gore le ga e ka ba bo mmaletlhanolo ga mathe bana ba bagago jale ba lefa ba lefelela seabo se tshwanang ka setlhaiswa se tshwanang sa lepato fela emolemong o kgethulohile emolemong o kgethulohile e ka reference ena ya hai le bitso la hai reference ena ya hai e tla etsa gore a kgethulowe a fapane le eno emo ka hona o bohlokwa he gore ha o le fase ya botsa hao o etsa dipatalatsa hao ha go le wena o sebedisa marangang e ka ba ane a iko cash cp mpesa sa marangang a banka o ha o fitla mane mo tshinkenya ka pangola reference ebe o ngola reference e ne pa hetseng ebe o tshenya reference e ne pa hetseng go bane ka nnete nngwe le mmetse ha o ka ngola e seng yona ka pa e fortsetseng ditaba ha di no tsamaya ka tsela e ne pa hetseng tla tsamaya ma afe ka pa tsela ka hona he o lokela hore o ngola reference le go tshenya reference e ne pa hetseng go se tshwaetsa ha o tsa dipatala tsa hao ha ho le wena o patalang o sebedisa marandra ke tsaba ya bohlokwa ka tsela e kgethileng ha o so sa e hopola ha ba o nontswe etse ba wetse re ka hloho khutlela kontrakeng ya hao mane se thotse se le tsaseng sa sentse ba le mona se re kontraka ka mo e sheba ke yana kontrakeng ya hao mane we utlwe o e bontsitse ke a tiba o le hore o tloetse bonnete ba hore ha o etse diphoso le bonnete ba hore o ngola le ho kenya yona reference e ne piping ha mo thotho wa hetse ebile hape o ka ba kopa le motho hle kopa bana kopa motswalle wa hao kopa mo aisane kopa batho bo phela le bona ka ga ntlo ka mono go ba ke ba o shebise go feta fika mono ha o so sa bone hle di office tsa rona di teng ho hle mona ka ga toropo ya masego ha e ba o le motho a ka ga toropo ka pa ho hle mo leng hona teng di office tsa rona di teng di a fumane a fapoela mono o so ntse o tshwere kontraka wa tseba nna ke sa o plana ho ile in reference ke o feng ba tla o tataisa ba o fere ga eng ke ka pa o tla ga city ya hao ya o qetela ba tla o bontsha reference ke eng tsale ke a ipiletsa hle mo setlhae so teng hona o a go etsa bonnete ba hore o tshenya le ho ngola reference yeo e leng yona go bana ha o ka ngola e seng yona ditaba tsena di ba bodutu ka nnete ka ba le ditaba tse bodutu ka tsela e kgethile mme rona ba sentse ba le ga re batle ga o hlaelwa ke ditaba tseno tsa mofuta ono o tswale he mo setlhaeso ka hona netefatsa gore o ngola reference le ho kenya e nepahetseng taba engwe ke ena he o seng ngwana ha e ba o no seile wa tsamaya mane Pioneer Mall ya ba o bona mebala ya sentebale o bona ditshwantsho tse o bontshang gore ka mona ke ka gare go sentebale Gap Funeral Services jwale ha o sa di bona mo o no di bona gona teng jwale bongwe ba gao o ntse ipotsa ore hela batho bana ba itse ba fumaneya mmole mona wa Pioneer jwale ga ke sa bona ga ke sa bona ditshwantsho tsane tsene ke di bona mona le matsing la galase na batho ba bantse ba le teng sebakeng se jwale se ka ba sentebale se se tsamaile o we ne ntse ke re ke tlo kena Pioneer Mall mona ke etsa mabaka ka fapaneng se bile ke itse ke tlhabetse ke kopella le ana a sentebale jwale ga ke sa ba bona na batho ba bantse ba le teng se tla etsa karabo ke ehle hle taba yeno ha se ya go bakela letswalo ya go bakela modikwatlhikwane wa mofuta ofe kapa ofe kapa ya go bakela le pherekano gona mo mo ne ntse re fumane ya gona teng ke ntse re tswela pele re fumane ya gona teng gape jwale o sekebe wa tshwenyega ha eba ore ga o sa bona tse o neng o di bona pele tse o supisang le go bontsha gore sentse ba le ke Funeral Services se ofisi ya yona ke ena ka mona ge ntse re le gona ka mono ge ntse re le gona teng ofisi ena ya rona e ntse bula matsatsi a tsheletseng a beke go tloa ka gore a borobong o seng ya fitlha goreng ya botshelela mantsiboya e leng manta go isa la botlhano bekeng ga motlobelo teng re bula ka gora ya borobong ge kwala ka gora ya botshelela mantsiboya jale taba e gore se ka ba o bakela pherekano go o ganya mosetlhaiso o tsebe gore re teng ka go sebaka seno se jalo ge ntse re le teng ke be wa ba wa ba le pherekano ka mofuta ofe kapa ofe tlosa tlhakelwe gantle o na le nomoro ya rona ya mahala e sa lefelelweng ya 80 00 80 o ka re tshwara go yona nomoro eno
3: o tsamaya o gaogaoa gona bele tsena o kole ke go tlo eme gantle gagolo mona mo o fanang ka dinomoro a tšhetlhile ga re sa utlwana wa gaoa a kole ke go ema ema gantle tle ke utlwa gona a ke a utlwanang a o tlhakile a tswela pele re utlwe ke ke re ya mo mamedi a che e ya hana go le ha re fihla mona mo mamedi re fela re tseba o thethe
4: ele bana le fule ke tswang ho lona be gift ding ha ke so bone le fule ka le tshalo jole ke bone fela go kolo ya sente ba le gena re tshwedi tshirela mme mmadi ba ke a go mpompontse hore na ke tsa maele jwang ha ke ya sente ba
5: wa bana ha o thaba ka ngwapa le o tle ka nqe o tsamatsa maye o tle ka nqe na hape hape ha ka o shela pelinyana mane maleri ke yana wa bona jole bo watla hape hape o ntsonyolwa o theose pelinyana mane plastic inse fokae o so ntso fihlana te o ske be wa feta mo anewe maleri o tle ka nqe
6: O bohloka o fumana ditaba ka mehlodi e nepahetseng. Ke ka ho rona ba sente ba le Gap Funeral Services. Re na le call center yeo ka buisanang le rona mahala. Dihoreng tse 24 a metso e minetsa letsatsi ho 800-003800. Sente ba le Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
3: Ho jwang mahloni wa nkutlwa? A tshimamedi ha re sa ukwana le yena jwale tjena. Ere ha se re sa ukwane tjena he mamedi re tle re fete fela ene se le mo a fanang ka dinomoro hore na re ka mo fumana ho kae so a keng se feng jwale ke bona ka re ka baka la ho bane jwale maemo a le ho di mo he mamedi a batla fetuhile ha re bua le wena tjena ke sona se tsang hore jwale re sitwe hore re thethelite batsa rona ka katlego empa he le ha o le jwalo fela he mamedi re ntle ke tswele mona fela etla re hang ha ke khutla mona fela mo mamedi ga hatela pele ka ditaba tseo ge o tshwaretseng tsona ho seng hona lenaneng lena la thame so kwano PCFM.
8: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
9: PCFM, your pulse, our beat.
10: At Checkers, we bring you great deals on everything you want and need. Like value ground beef for just $109.99 per kilo. House brand cornflake cereal 500 grams for only $44.99. And house brand frozen mixed vegetables 900 grams for just $39.99. Valid until Sunday 23 August 2026. Only at Checkers, Miss Siru Mall.
3: Amedi ha re hatela pele ka ditaba tsa rona tsa tsaretseng tsona ho seng hona le nane on lena la thahame sokwano PCFM me re hatela pele he mamedi mo re tla ke re tlotla re bua ka ditaba tsena tse amanang le kgotso re tla bua ka ditaba tse amanang le di conflicts ka mo he ho leng ka teng ka pa di kgotlano me pele ho mona he mamedi khatla ke re tlotla re bua tlhaloso ya mogato ona o sebetsana le tsona ditaba tsena tseo ke seng ke buile ka tsona tse amanang le kgotso le botsitso jwalo jwalo mme ke na le Dr Dikoti ka kwano ka gasong ka mona re boetse gape he moamedi re na le ntate Justice le ena o teng ka kwano jwale re ke re tlotla re utlwa gore na ditaba tseo ba tlileng ba re tshwaretseng tsona na ke difeng bo ntate re ke le amogele le gona go le dumedisa go seng gona lenaneng la rona la thame so kwano PCFM
11: ntate ra leboa ntate re dumedise le bamamedi ba gago fela re kempere lukise fela hore a ile taba tsa go ne ke tsa go ruta setšhaba a setsa bo kena ke gola ka ba le bitso la go ne ka bokgotsa ngane ke e ka kgotso to give peace to give policy engagement action for civic education jwa la ka bokgotsa ngane ke peace motho ka nana go kgotsa and that re sebetsa le ditabanyana tsa le ditaba tsa go fa ka bo hlahlela ba mamedi ba so tuka ka ka retswe le bagethe ka ditsebo tsa gona puso ya democracy tsa majwa ha ho holo da benza parliament ntate ke gona mogele ngwana teng gona parliament handle ndle mo parliament o sebetsa kwa ke gola ko bona mogetla ntate re tla ke bolela gona go bane re ile ga tsa mogatlona kwa police engagement action for civic education ka po peace ka bo khutshanyana
3: e yana ti ha ga ke re o ko botsa di gomolo wena nda de justice ka bo khutshanyana frana
12: ke ya le bua mo etapele le ba ba meri ba ha ba PCFM the bon free ke justice moloreng ke tsamaya le Dr Dikotika kwane e hlile mo gatlona wa gona ke policy engagement action for civic education ka bo khutshwane ke peace ha se bolela go ke khotso ke abbreviation ya ntwete le leno ke ya le bua
3: ere re tsela pele ka ditaba tsa rona jwale mohlomong ha go tshwane re ke re hlalose mogato ona go le tletse go kena ditaba tsa rona ha holo holo mane mo go tla re kena ditaba tsa parliament ha re bua ka taba ya pusho ya setšhaba ka setšhaba e leng democracy empa pele go mona ha re ke ka hlalose mogato ona ka bona go phagalla ona o bolela eng ke eng
11: and that itle mogato ona wa bone ke NGO kapo ke mogatlo o ikemetseng o hleng motsebetsi wa bona wa ona eleng go ruta setšhaba ka taba tsa puso e ntle ka dikgetho batho ba tsebe gore na gobaneng a tlameya gore a kgethe na o kgetha gobaneng na puso ya setšhaba ka setšhaba e bolelang ke gona mo taba tsa rona di leng teng mono motlhomong ga e nka ka tla ka qala gorena re ne re theya mokgatlho ona gobaneng re la ra sheba ra bona gore ka dikgetho tse ka bang tlhano kapo motlhomong tse tsheletseng bo ya bodimo tse fetileng re bone monyebe o mogolo o ntse o kenelela dikgethong mona o ntse batho ba sa kgethe ka dipalo tse phahameng tse lokeleng gore beneneng ba ile ba kgetha ka tsona ke batla go fa motlhala wa gaufinyana wa dikgethong tsena tsa 2022 dikgethong tsena tsa 2022 re laga ba le ntho e bitswang voter turnout e tlase ka mokgomakatsang kore 37.8% gore re laga fumana batho basotho ba kgethileng ba le banyanyana gagolo goo motho o ne o kare household ya gola 37.8% ena gona party tsena tse kgethileng mo ne di kgethwa mono e be e tlotseng e kgethiwe ka tse kae jalo o fumana gore dipalo di fa gore e tlotseng e kgethiwe ka ntho ka 12% jale ena e latelang sentse wa 8% 6% 5% jalo jalo mme ntho ena ya dikgetho tsena tse monyebe tsa 2022 e laba ya bitswa gore ke ka sekgowa ya bitswa turnout catastrophe kore koduwa ena e tshabeyang ya gore basotho ga ba ya dikgetho ka bongata bo nepagetseng ntho ene re file lethiba le lebe yagolo pusong ya setšhaba ka setšhaba ga o sheba dinaga tse dingwe bo e kang bo eSwatini South Africa Tanzania Zambia jalo jalo ntho e tlileng eleng ka godimo ke a gola eo batho ba tlameyang mogo ba e shebe batho ba ka bang 860,000 ba ngodisitseng go kgetha ba ka ba kgetha kore ba etsa 62% kaofela kore odima batho ba na ba le 1.3 million ba na ba ngodisetse o tla kgetha 860,000 ga ya kgetha gohang sheta kore nako obane ke mone mo re la ga bona gore go tlhoka thuto ka ntho e bitswang civic education e tla ruta batho gore na ditsi tsena tsa mmuso paramente disuo magotla lekgotla la matona na ba sebetsang mme re tlotla re bua ka taba enono jale re tsebe go ba ruta gore na ba tsebe gore na tokelo tsa bona ke difeng mme ga ba sa kgethe na ba tlisetsa naga le ntlafatso ya naga ditlamorago tse botlhoko ga kae oo wa utlwa ga o se na le batho ba 860,000 ba sa kgethe e se le ntho e tshosang gagolo mme ke rata go bolaya gore ke di-vote tse dila tsa senyega tseno a se tsona fela tsentse sa senyeyang tse senyegileng mpa go ntse o na le tse dingwe gantse re tlhatlho ba rete ba re fumana gore go na le batho ba na bale re ne re ile ka di-party tse 65 dikgethong tse 51 di tlile di sa atleya go fumana setulo ka mane ka paramenteng so se ntse o utlwa gore na go senyegile di-vote tse ka rona basotho na ba kgetha ga kae ka tsela e monyebe ga kae mme taba ena ka nnete re leka gore basotho ba e tlhokomela gore e kotsi gagolo o ke kwa ba le batho ba 860,000 ebe ga ba dikgethong ebe kgethola fela re etse letho obaneneng ga ngata o tla utlwe batho bantse ba re paramente gante ntla go sheba ga o bua ka paramente re bua ka matlo a marago e le ntlo ya botlotlei e le ntlo ya senate jale e le national assembly empaneneng moo rona re le batho ba mokgatlho wa peace ka peace yane ka bokhutshwanyane re mona moo re reng batho re batla ke ba rute go paramente maparamente a etsa mesebetsi e merago fela ga gona mesebetsi e mengwe ba etsang ba etsa mesebetsi e merago fela mosebetsi wa pele ke boemedi ba go bune ka mono ka paramente ntho ene e re bitswang representation e le gore ba tsebo gore puso e tla e teng ba tsebo go bona gore ba e dutse ba e alositse ya bobedi ba shebana le ntho e re e bitsang ditšhelete tsa naga kapo budget scrutiny ba sheba go budget ya naha e sebediswa hantle mme e sebetsa taba tsa naha ga e sebetse taba tsa mang kapa mantlele tsa naha mme ya boraro ko sheba go ba etsa melao melao ena e mentle gobaneneng melao ena e etsiwang ba tla etsa molao wa go bona gore ga gona ntho e ge e bitsang unemployment kapo tlhokalo ya mesebetsi ba tshwanetse go ba etse melao e bontshang gore go mabala a bataletse mesebetsi ba teng setšhaba se ya iketla melao e buang ka taba welfare ya setšhaba boiketlo ba setšhaba jalo-jalo ke mesebetsi ya maparamente e ne e merago ke itse mosebetsi wa pele ko re emela ka mono gore ba bone gore ba disitse tshebeletso ya mmuso ba bone gore ba etsa melao ba bone gore ba shebane le tšhelete ena kapo budget ena ya mmuso ko re motho a moparamente ga a fitlha ga emane ga o teana le ena o mo botsa gore ntate moparamente re ngokgetieng e ka ba paramente mosebetsing jwang a baka ka nnete budgeteng ya le mong sena ke bone ka motse ona ba eso wa ameya kapa motse o seng lebatong lena la eso go na le dintlafatso tse itseng tse tla etsiwa kapo di etsiwa lebatong le itseng mme le mong se tlang e tla be e le lebatong lena la eso gobaneneng ga o seetse lebato ka lebato wa bua o seiwa na ka bophara bona go sebetswa kwang ke dintho tseo ba tshwanetse go ba di sheba jale ebenene le melaong ka mokgwa o tshwanang fa a sheba gona melao e amang le boiketlo le bophelo ba setšhaba na e ntse e tsiwa gantle na e ntse e kengwa tshebetsong gantle ke mesebetsi ya bona eno e seng ena e meng ena yo o tla utlwa batho ba bua ka yone ga ke batle gore ke tle ke kena go tsona mono ke batle ke fe ntate justice ka mona a bue tsa gae
12: ke a leboa moetapele jalo ka ga Dr. Dikoti a sa tshwile gore re na le ka 2022 re bone turnout catastrophe ya over 860,000 ya batho ba sa kgethang fela ba registerile dikgethong ge tlhokometse gore ka rena population e ngata gologolo ke batšha go feta batho ba bangata therefore ge le mokgatlho ona wa rona re kgonne gore re tle ka the big guy e leng the youth and first time voters outreach strategy pele ke kena o tsona ke kopa o bontsha gore ntate Charles Darwin studying sahaisa evolution o la bontsha gore it is not the strongest of the species that survive nor the most brilliant it is the most responsive to change so ntho ke batlang go e tlhalosa ko gore when the winds of change come re le peace re kgonne go builda the wind turbines le di windmill instead of building the walls ka hore re accommodate this change so ke go ba go bontsha hore le buke molo mo mofubedi tshulo hore ba ba tshaba matla mina thoko re ne ile matla and then
13: ka go khutshwanya ne ke batla hore ke ke ukwe fela ndate e le hore se se o se tlhalosa nke sa hore go latela dipalo palo e hle ke bona ba tshaba le bangata ba sa kang ba ya dikhetho
11: o jalo ndate
13: e yana
12: e jalo se me o tla fumana gore hlile ba tshaba gona ke bane ditrateng ka depression ka hlokalo ya mosebetsi ka thotsengata and they are disengaging from political issues tse ba tlameng ho nka part of it so ke kopa gore ke bontse fela gore ge le peace policy engagement action for civic education ge developile three pillars tseo di restang hoduma the outreach strategy sa nsa rona me ya pele ke digital and social media ya bobedi ke youth ambassador ya boraro ke educative and creative spaces ha ke khutlela ho ya nea peleleng digital and social media ke kopa ho hlalosa ke hlalosetsa le ba memedi ba how who are the born free my dabelo wa ka hore we at peace are very much aware of the fact that how batla utima mo sotho ditaba dingwala go ranteng ka police dinyane me o tla bona hore this person is loved deep is lost deep into the potato field so as a way not to look like a bad workman who blames their tools khele policy engagement action for civic education khe portrayed the vivid image of the plumber who first wants to know where the leakage comes from it will fix a mono ka mogwa wa hore we have identified this problem ya ba chaka pa batho ba tswa fang ho bala ditaba tse telele ka bona o mamela dia le moya ka podi le moya pa ka hore e be getlile ka solution e o gegeng ka yona we leverage these three things the short term videos batjha ba itse ba ka gore ke di reels ha ntse o scrolla ma infographics generally interactive digital campaigns make out fela dintho tsena tse tharo they run on platforms like TikTok WhatsApp Facebook local podcast le LinkedIn me ke go pa go hlalosetsa hore ke ding thotse re nang le tsona ba mamedi ba hao ba ka search ana jena Facebook ya rona mane
13: e yang a go re re tshwere tshware hanyenyane fela re rekise tla re hang ka mo ka thekiso re tla boela ge go tla ke tsola pele mo mamedi metso tso ha gwele le shume le metso mehlano re fraletse hora ya borobedi ere re rekise tla re hang ka mo ka thekiso fela mo mamedi re tla boela ge tsola pele ka ditaba tsena tseo ge o tshwaretseng tsona ho seng hona.
10: You hear some moments coming, others are smaller. It's the people, the effort, the joy, and together these moments become impact. The impact you leave, carry. The impact only you can make. That impact is yours with Northwest University. It all starts here.
14: Aba ke tswa monyana ka jelo ka ile tswa ile ha ke le ka pele wa tseba go ha ke ya kwana tla tla ntse se moga.
15: Usually he knows that when I'm ahead he should follow me.
16: You see, some of us don't know English properly.
13: Mamedi he re re ne re tswela pele ka ditaba tsa rona he re ntse re le lenaneng lena la thahameso re na le ba PC ka kwano ile mogatlo wa PC ka mohe o leng ka teng ke na le ntate Justice ka gasong ka mona he Mamedi mohole Dr. Kotika kwano ka gasong ha re tswela pele he ntate Justice re ke go kwa mona montso fana ka di strategy o rena tse ding tsa dintho tse etsang hore ebe nako nya ho feta ka parifothontse o retswang ho tsona tsa selemo sa dikete tse pedi le mashumi a bidi a metso e mmedi go bona hala tlhaloso ya hore batho ba bangata ha ba ka ba ya ho ya kgetha mme boholo ba bona jwalo ka ha o tlhalosa ke batjha ba bileng ba sa kgethang fela jwale ebile go bona hala e le bona ba bangata ka ho fetisisa jwale ha re ke re utlwe ditaba tsena tseo tseo di tlhalosa ntate tsa hore na di-strategy tse teng ditabeng tsena Dr. Kotu ke a tlotla kena hore na mohlomong sesosa sa mantlha se bonagalang se bile teng tabeng ena ya gore batšha jwale ebe ba qetelela ba sa ye mono dikgethong na taba eno e bakwa keng o ka tswela pele ntate Justice.
12: Ke a leboa moetapele jalo ka ga se ke bontshitse strategy seno sa pele se re nang le sona. We at Peace have developed this strategy after asking ourselves a serious question ya gore na why do we go for complicity yet simplicity is there. The reason we have voter turnout efforts kubane we complicate voter registration process yet we have to simplify it jolo ka pone fela o geta ho itlosa se kongwe go thola e ba bobebe hore ka ja le ke ngwana. So the aim is for us to simplify the complex electoral process such as voter registration requirements jolo ka kitshulo and break them down into digestible content. Ebe ha re fetela ho sa bobedi nthontsane tse tharo tse ke buileng ka tsone ya bobedi ke jolo ka ha ke le motjha ke youth ambassador ke le Peace ha ga ga ga iphapanyetsa nnete ya hore resistance teng ha information e fetela motho ho tswa ho e mong especially ha e hla ho a moholo ebe a monyane ke yena the recipient of the information. This is so much so ha ba o ka ntumella moetapele ke fane ka mohlala hore le dikolong mane ngwana wa sekolo ha lebale ntho ha ka ijotswa ke thaka ha e ho feta ha ka ijotswa ke teacher mme ge le mogatlo we have plans already in place tsa ho trainer the student leaders, young community activists, local youth organizations. May it is then that these people ba train ne jolo ka dikata ho hlalosa ba tla gona ho leader discussion mane di tertiary institution mane di high school di vocational centers and community youth hubs ebe ha ke fetela ho phila ya bogago eleng tambaction ena rona a creative and educative space re bontsha hore it aims to integrate civic and voter education into spaces like sports tournament arts and music showcases, campus debates, and community-based youth dialogues. We have to simplify the complex election processes from the tribe bureaucratic topic into an interactive conversations regarding our future. Me ke batla o dumela hore ka kelelonya ba mamedi ba hao ka bo wena metapel o ka ba le potso hore na how will we measure if peace is making citizens more informed and engaged. Jwale ho araba potso eo ka bobebe bo hlolla ke tla jwetsa fela hore we measure our success by looking at three distinctive stages sa pele ke knowledge sa bobedi ke action le accountability. They help us with di ntho tsena di stage tsena di kgona hore thusa ka pre and post civic literacy feedback. Thank you meta
13: ere ha o ntse o dua tla jwalo fela Dr. Hankoti o kokena tabeng ena ya gore na jale lebaka le leholoholo le bonagala le tlaile le etsang gore batho ba se ka ba ya dikgethong na ke lefe o supile gore na mesebetsi ya paramente ka kotlo motho ha o tlo ke mo parlamente mo sebetsi
11: wa
13: haena
11: wa tsiba ndate ke bontsitse mo sebetsi na parlamente empa neng hona le tloelo e sa nepahalang ye nya ha misang batho ya dikgetho ya hore ma parlamente a sebetsana o ya hore ma parlamente mo sebetsi wa bona ko fa setšhaba dikrosare dipakete tsena tsa diphofu taba eno no e re senyeditse dikgetho eno o tla utlwa seotho mo parlamente ga tlile motseng o tla bona go sewa due dipakete tsa diphofu fatshe le merojo jalojalo ee mo parlamente o tshwanetse ore ga fitlha motseng a fane ka gore na o e ntse melao e feng eo e tla tla e ntlafatsa bophelo ba mosotho jwang le lesotho o tlwaeleile o tla utlwa ka nako gore motho ga sa tlha kwanare motho yone ebile mo parlamente mona dilemolemo ga gona tsela mona maparlamente mosebetsi wa bona a se ditsela go gang ke itse mosebetsi ya bona e megago fela ko go emela le go sheba go budgete e sebeditswa gantle le go etsetsa molao ne neng utlwa motho a sa re ngwana ka wa kula moparlamente o kaya o nkisetsa ngwana sekolong a o nkisetsa ngwana a ka ngakeng kapo a o patala school fees kapo a o patala exam fee ebe setšhaba sa eso a se mesebetsi ya maparlamente eno lefosisa maparlamente ga re gotleng monono moparlamente o tshwanetse o mo botse gona ntate o tswa parlamenteng melao e le e entseng ke dife kapo budgete e le e fetisitseng e ama motso wa haeso jwang e ama lebato a lela eso jwang e ama streke sa eso kapa na aeso jwang ke tsona taba tse go tshwanetseng o di bitse le parlamente e se o nnonno mo ge ga a etsa ditsela a se mosebetsi wa ye ka parlamenteng ka mane go na le executive kapo puso e le mona mo tona go le matona a le teng ke bona batho ba etsang ditsela bano o botse bona gore na tsela ga ya etsiwa keng e seng o nne o botse mo parlamente ke bona ba tshwanetseng gore ga o boneneng ngwana a o sitwa go ya sekolong kapa a sa fumane mosebetsi o mo botse gore na jale mesebetsi kae mme mo parlamente go gae ko etsa melao e bonang gore mesebetsi ba teng mona e gogelang batsetedi ba tsebe go tla tsetela lesotho mona e seng taba ena gore moparlamente a o mpatela mofu ka nako nngwe ke na le mokgotsi e mongwe wa ka wa le parlamente a bileng a le mensi mo gore fela ga motho a tlhokaetse mone ke batua lekese ke batua kgomo a se mesebetsi ya le parlamente enono ke kopa setšhaba sa eso le tsebe gore mesebetsi ya maparlamente e merago fela fale o tla bona batho ba gana le go kgetha moparlamente ga a sa tlise dijo mono moya se se moparlamente mono ba re motho ene e le parlamente fela o rwala diteki ga sa rwala dieta tse nepaetseng go etsala kwa ba lebetse gore jale motho ena tšhelete ya nana ya moela bane go ba parlamenteng ke mosebetsi wa lelapa le teng le boiphediso ba motho ka moo jale wa boneka tšhaba sa eso se se lemaletse tabe ena ya gore moparlamente o tlameya a ba phedisa ee moparlamente le ena o tlameya gore a fane ka motlhala a se ka nna baka ba tloele ntho tsena tsa o tla fumana go ba etsa dipere ba etsa dibolo ba etsa gobane dintho tseno di etsa batho ba utlwisee kaka ga o le parlamente le nepaetseng mosebetsi wa gago ko o lata batho ba tlhokaetseng maineng kwana ne ke utlwong parlamente e mongwe sothwe ba ile o lata batho dimaineng ba tlhokaeletse dimaine a se mesebetsi ya maparlamenteng ke mesebetsi ya executive kapo ya puso enono jale dintho tsena tseo di la tsa re tlwaelela gore re ebenene re bona bapolotiki ba ntse ba fa setšhaba sa gorena dilo ke re senyeditse dikgetho ka mokgwa o kotsi yagolo gobane ke mona batho bana batšhabana le bona ba bona ache moparlamente eno a eswa ga ona nako a ka etse a tlise dijo ngwena ga ona nako a ka tlise dikobo kapo dikausi dikgotlhopo jalo jalo dihitara ne ke e bone go fana ka dihitara dintho tsenono ga di na sebaka mona pusong a se ditaba tseo moparlamente a tshwanetse go di etsa moparlamente o tshwanetse gore ga budgete e latso ke ntho eno wa bona ga o ka sheba matona a gone o bona batho ba ntlafetseng gagolo ba basweudate ba nonne gobane ba dutse ga monate maparlamente a setwa le go ba botsa dipotso ka mono ko gona jena le parlamente go feta nako tsotlhe e batla e sebetsa e manajwa gantle ke boetelepele ba parlamente empa maparlamente a tlile ka e ntšha taba ba lofa parlamente ga ba lofile parlamente ga ba botse matona dipotso matona ya ka mono ntate a go monate fela bobane go tshwanetse o botse letona la trade mosebetsi o kae letona la labour mosebetsi o kae letona la ditsela ga o a etsa tsela ko ba tshwanetse go
17: dule ba botsa le tona la ditšhelete tšhelete e kae nae go lekane gona tsena ke bona leutlwa legata la manpower go tshwanetse e bene maparamente kwana ntse legata le lengwe a etse ditse mmuso legata ka taba tse enono empa ga o utlwe go golo o bona fela a o thele paramente le temotseng o tla bona a sa a dile dikhabetšhe mono le ditswekere le iprof e le ntho e sa nepagalang
13: fela ga ke re tletabenya gore na lebaka le e tsang gore e be batšha ga ba kgethe e le karolo ya nende de justice ya buileng ka yone ke lona lebaka leo la
17: a mangata mabaka ana fela le ka godimo ga re tla ipitsa civic education re tlhokometse go tloa gale komiti e ikemetseng ya dikgetho e ne se e tlwaetse go ruta le go ne megatlo e ikemetseng go ruta batho ka ntho e bitswang voter education kgweditse tharo pele dikgetho e beneneng go etswa jalo fela go se fedile a the dinaga tse di ntse tswetseng pele ebile go na le ministry kapa lekala la mmuso le sebetsana le civic education go dula le ruta batho gore o le mosotho tokelo ya gago ke ena tseba gore magotla a sebetsa jena tseba gore ditsi tsa mmuso di sebetsa jena tseba gore ditsi sa sena sa dikgetho se sebetsa kore na tokelo ya gago ke efeng ka ga na ke yona ntho e tshwanetseng gore e dule e rutwa batho go tloa primary high school go tloa January go fitlhela January e ne re sa etse ntho enono ke gona re lekang gore re batla gore re tlo kwala ge ya enono e sale e sa etsuwe jale le batšha le bone ba sa ba itulela fatshe monno mme ke batho ba di-social media ke nnete ntate justice o sa bontshitse gore ge ba buletse mono ba bone gore na hundred tokelo tsa bona ke difeng gobane go sa voute go kosi gobane o ke ke o gwalela wana ga gona mosebetsi ga gona ntho o etsang mmuso ga o le thusi ka leto fela o sa vouta gore lentswe la o le utlwale gore lentswe la o le utlwale o tlameya o ya dikgethong o kgetha e seng e beneneng re entse ntho ene e tlontlolang basotho le lesotho ka gore 860,000 a batho ba ngodisitseng ebe ga ba dikgethong so gwa gona ko o bona gore batho ba tsebe gore moparamente ga o fitlha gae mane o bua ka mesebetsi ya gae o botsa mmuso o dula nako ena kao fela kore nka thabanga ka bona matonana a gonyana a tlhelatlhile weite obane gona jena ebile dithontate obane go monate ga gona motho a ba botsang letho ntle le go maparamente a ba botse ba lofa ka paramenteng ka moo so re ne re setšhaba setse bena maparamente a sebetsang mmuso o sebetsang le gore na e mole mo boikarabelo ba bona ba ga ke
13: ofeega ke re tletabeng ke ena go na le o setlhalositse mosebetsi ona wa maparamente gorena ke ofeng o e leng wa mantlha go na le makhansela a ga gape-gape mane ao le ona a neng a lela ka taba ya gore go bonagala go na le tsekisano e bang teng pakeng sa maparamente le makhansela a ga gona mosebetsi wa makhansela a gana kofe wa maparamente ke ofe mo makhansela a gabileng a reng maparamente a keke a theolela matatetale gobane tsela yeo setšhaba sa basotho se utlwisisang taba e na ya dikgetho ka teng ke yona yona ena yo o buang ka yona ya gore o tla fumana go se o bewe mekotla ya phofu le khabetšhe gore moparamente ke tokelo ya gae ena ya gore a tlaetse ditaba tsena jale ga ba ka ba tlwelela taba eno setšhaba sa basotho ga se tlotla se ba kgetha
17: o solo jalo bane ke tlwaelo ya sala go tloa qalong eo dipolotiki tsa rona di latsa tsamaya ka lebatha tsa go yona mono ntwa ena ya makhanselara le maparamente e tla gona mono bana ke re jale makhanselara a etsa di-calvert mola tsa tsela a lokisa ditsela manene ke bona ba fukeng monono gore tsela tsena tsa letlhotlhojane tabeng tsa maboelela mono tabeng tsa ditsha ke bona jale maparamente ka gobane ga ba sebedise meralo ntho tse re thweng di-policy ba bona mokhanselara eno a motshose eno mokhanselara eno jale o itse o etsa tsela go fela a etsa mona jale nna ke tlatla kang ga e se ke tle ka go ke rekang setšhaba senao se tlose matlho mokhanselara se tla gonne a lebetse gore ena o tshwanetse gore a fitlha a re gone re rerile o etsa melao e jenana e tla etsa gore e tlise dintlafatso e tlise gore bophelo ba lona bo ntlafale le boiketlo ba lona bo be teng gone go a gone ko o bona gore tšhelete tsena tsa lone tsa digafa tse le difang mmuso tse le difang puso di sebediswa gantle go a gone ko o bona gore letona la ditšhelete ga le etsa meralo mane o etsa meralo e kenyeletsang dibaka tsena tse o mo re leng ona teng e re ga ke ile gae mane ke le moparamente ebe ke fitlha ke bolelela setšhaba sa e se gore le monsena go tloetswa ntwe itselle itseng ya ntlafalo e teng mona e hla budgeteng ya mmuso bana ha isa hla budgeteng ya mmuso le monsena e ke ke ba hawa le tloetsa la so ma pagamente a tlame a go bona gore a ba le tshitshimetso yeno e jwa a tloela go nna a ntse a lwana le makhanselara ka mesebetsi ya makhanselara ba tena ba ya ba ilo lwana le makhanselara go bana jwale ba lebala mesebetsi ya bona ka mona motlhomong le bookamedi ba pagamente bookamedi ba pagamente le bona ba tlame a go bona gore maparamente a rutwa ka mesebetsi ena ya bona gona tsena ke qetie dilemo tse tharo ke batla go bontsha mona ke be phatlalatsa go maparamente ha a soka a fuwa ntho o thweng ke orientation kapa training e boa bontshang gore na maparamente mosebetsi wa lone ko ona ntle le mono o tla bona go tlha motho a tlha paramenteng yane ya Africa Pan African Parliament sata ke a fitlha go utlwa maparamente ka dintho tse golo tse ka maparamente a sa ile a go utlwa ka mosebetsi ya bone re ya selemong sa o qetela sa paramenteng fela re ntse re soka re ba le monyetla wa gore re rute maparamente ka tshebetso ya bona ya mantlha e le mesebetsi ene merago nako ena kao fela go ka o thuma maparamente a bokane kae kae o tla utlwa gore ba rutwa ka ntho e gole e odimo kwana yane ya mantlha ya bona ena ga ba so rutwe ka yana ga ba so tsebe na ba etsang ke ntho ena motho a tla itulela ba bangwe maparamente a e sale a fitlha paramenteng a ya mosebetsing beke fela ka matsatsi e mabedi o fitlhela gona jena ga so kokore ke speakara nako ena kao fela e be o emo nako ena kao fela o tšhedisa paramente gobane maparamente a le seo mosebetsing fale taba tsena kao fela ke tsona tseo setšhaba sename a se tsebe gore le paramente a le fitlha mono ba le botsa gore le paramente molao o entsweng go bona gore ngwane wa ka wa sebetsa kofe o kae o entse eme kae melao tšhelete ya mmuso e ntse re pata gafa le mong se e tlo sebetsa ntlafatso difeng moo na ula ka botsa puso ka gore mona go a senyeya mona go na le bogabele na mmuso o etsang ka taba tsena ke taba tseo setšhaba se tlamea se dule se botsa maparamente ka tsona tseno and-e ke tsona taba tse etsang gore batho ba gane go ya dikgethong gobane ba bona go sena thuso ya gore banna ba kgethe gobane ba bona maparamente ba sa bonena ba etsang ka
13: ga ba keretle tabeng ya gore na setšhaba ga ngata go ba le taba yona eno ya gore setšhaba se se tlwa gore setlhe se golde maparamente
17: accountable yes
13: taba eo e ka e tsagala jwang gore setšhaba se ke se golde maparamente accountable ba ke ba mo bitse gore tlogore ke re tlotla go utlwa gona o ntse go etsetsa
17: ebile o bua taba botlhokwa e tlile ba na le matla go bitsa leparamente a ke re leparamente ke mokgetho wa bone ke mokgetho wa bone ga o seo le mokgetho wa mokgetho ga o sa le mokgetho wa party itseng o mokgetho wa paramente o mokgetho wa setšhaba seno se kgethileng monono mo paramente o emetse setšhaba se mokgethileng ebile o emetse basotho le lesotho kao fela so ba na le tokela gore ba ka mo bitsa kapa ba ngwalela le paramente mane ne ba ngwalela le motsamaiso ya dipuisano gore mo paramente eno re mokgethileng ga a sa tla ga e mona ga re bolelele na o ntse e tsang paramente mono ba ka ngwalela monono go motsamaiso ya dipuisano ke ntho tse teng ka ga molao wa motheo ka ga tsamaiso ya diparamente ba tlameya gore ba etse jwang ntle le mono ga dikgetho ditle ebe ga ba mokgethe ba kgetha e mongwe e ba dumelang go tla etsa thono setšhaba se tlameya se tsebe gore ga se kgetha motho a ile etsa mosebetsi e ne merago ya tla tlisa dikarabo nako yotlhe kao fela ga o tho paramente ya phomolong ga o tho motho ao a ye holiding o tho motho a ye gae a o bolela gore na karolong eno ya paramente na mosebetsi ebile o feng ka paramenteng
12: ke kopa ga ke tlatseletsa mono go Dr. Dikoti ke tle ke bontshe gore ka mora civic education e re etsetsang setšhaba we track if citizens kapa the communities di utlwisisa the parliamentary functions ba utlwisisa their constitutional rights jalo ka ga Dr. Dikoti a sa tshulo nka etsa motlhala ka section 20 ya constitution gore na ba utlwisisa taba gore public participation ke ntho e teng ke ntho ena e ba nang le maatla go yona godima maparamente a bona go bankisa responsibility le how public policy directly affects bona e le setšhaba e be ya bobedi kore ge le peace we understand gore information alone without action ha e enough we track the application of the knowledge e re fang the community gore na ba e apply ka mokgwa o tlhokagalang re ka sheba the application of knowledge ena gore na tšhaba sa rona kapa community ya rona ya participator in local councils hearings, ya participate in public gatherings. Na the women and children, the women and youth, ba khona go botsa dipotso tse difficult tse o di hlokang ho rajwa ke ona ma parliament a go.
17: Fela ga tshwa ka bene ho go tsaba si si thukhubetse se participate se kenye letso o ke go re fela na ya esu mwana na mosebetsi a go taba.

0: kutlwisiso e nngwe e be teng go maparamente ba taba ya e se tla ba taba ya gore enwa o batla gore ke tlo mo tlhalosetsa jena kapa o nhold accountable jena gobane a batla go tlhagisa bofokodi ba ka ke se wa gagabo nna ke le ka go party A jale yena a le ka gare go party B e ka etsagala jwang gore moparamente le yena a tle a ukwisise gore ga se gobane jale a tlhaselwa empa e le taba ya gore a ke a tlo a gabelela gore na mosebetsi wa gae
1: e ka ba boatla go nagana ka tsela ya gore motlhomongwe a tlhaselo le moparamente gantle gore mosebetsi wa setšhaba o mosebetsi o mohiriwa wa setšhaba mme setšhaba gore na e mongwe kwa polotiki feng kwa mogaofeng ga o se o kgethiwe le mono o se o le mokgethwa wa gae le wena mme le wena o le mokgethwa o tlameya o bone gore ga ke go batla go kgethwa gape ee o batla go kgethwa gape o tlameya o bone go godisa motho e molemo ya go kgethile ga sa go kgetha wa tseba gangata ga o ka bona dinageng tse nabo tse sentitswetse pele wa utlwa motho a kgethilwe a tlhotse dikgetho a re le lona ba sang kgethang ke a utlwa na le reng mme ke tla etsa ka tsela tsotlhe gore re sebetse mmo ke bone gore taba tseno tsa lona ke a dinka ke tlo di sebetsa ke nontshe tsena tse re nang le tsona kao fela ge be ntho e le nngwe gobane qetelelong ya letsatsi kore ge batla lesotho le basotho ba tswele pele mme moparamente o tshwanetse gore a sebetse ka tsela eno a se ke a sebetsa ka gore mona ko baneneng jale ke party ya etse mona gona ke na go bona letona ga le ya lebatoweng le tsamaya le mokgetho wa lebatowa le eno goba letona ke letona la runya la naga kao fela a se la party ke la naga o lo bua ka ditaba tsa ntlafatso ya naga e kao fela o pharaletse e lebile e le yena a tshwereng tšhelete ke yena a tshwereng dintlafatso gobane leparamente lona le botsa yena le susumetsa le kenya tshusumeletso go yena gore letona wena e tsa dintlafatso tsa mofuta o itseng so e ka ba boatla gore ebe leparamente le kanka le lwantshwa le tlhaselwa ga e baneneng le re ga batho ba le botsa o tla raya ompotsa jena o bane o batla ke be mofokodi ga o leba mofokodi o ne emelang moo go kgetho
0: mamedi ere ke tle ke qalelele gore le wena ke nne ke o fe maikutlo a gago ge gore o ko tlhagise maikutlo a gago dima ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona 212-1995-6 kapa plus 266-599-56 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang go tsona go tlhagisa maikutlo a gago a theka mona ka WhatsApp o sebedise 6200-9956 ke gona mo o tla kena gona teng ge nke ke nke maikutlo a ntate le tshwara ke yana o ka kwading ntate le tshwara seo a se tlhalosang fela o re mona ditabeng tsa gae maikutlo ke mametse baeti ba rona ge bolelelwa me ka metlha gore puso ya setšhaba ka setšhaba ga se le hwetla setšhabeng sa basotho ebe e baeti ba anetsang thuto ka yona e fapana jwang le e tsejwang le go utlwisiswa ke basotho ke potso ya ntate le tshwara ena ebe ya bobedi gore ebe ba ka reng mofuta o wa puso le hoja o bolelwa e le wa setšhaba ka setšhaba o bile le seabo se se kae gore ebe ka jeno lesotho le wetswe ke koduwa ya tlala le tlhokagalo ya mesebetsi ya boraro gore ebe ba ka reng ka monagano o reng mofuta o ba kgothaletsang le go anetsa tsebo ka ona o tlotswe go araba diphephetso tsa bophelo tsa basotho ka dilemo tse 60 go ka jeno ge wetsweng ke tlokotsi ya go timela ke maikutlo a ntate le tshwara ana a o sima sentle maikutlo a gae gore ntate mothutsi potso maparamente a nkile dikete tse tse tlhano ba re ba pata bafu yeo e bolelang ga ba tle mabatoeng ge ba fumana go kae ga ba se ba sa etse le diboka moo re lokelang go ba botsa dipotso ke ausi masentle ke maikutlo a gae ebile gore nna ke qetetse ditlalego tsa ntate chagane mokgetlhe ke bone ka bona ge ntate chagane bjale o itse chagane mokgetlhe ka moragae ebile lcd ya ba abc go fitlhelela ka jeno ga ba iketa ba tseba go kena makaleng e sitana le lebatoeng ke tsona ditaba tsa ausi masentle momamedi nomoro eo kenang

0: PCFM. Ibuyeti ukiseta vintage affair. Yasele molesele. Mokatasa theme ya music and fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1. Mokit, utla natifiswa ke di DJ tsa rona tsa PCFM. DJ Counterforce, DJ Boots, le Funky L. Batse editswe ke Ebonics, DJ Tseth, Kwakwa le DJ Mosh. Di ticket ifumane ya ka 70 maluti fela pele ho mokete o moholo. Ha ke 18 e tla ba 100 maluti. O ka fumana di ticket ofising tsa PCFM Avani Lesotho, le Shae Shae. Ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane tekete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Kala 29 part bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Mamedi hare utlwe maikutlo a hao he 2121 9956 kapa plus 2665 9956. O ka kena o tlatsheletsa ntate Justice ke a gopola gore pele re ya ditabeng ga Dr. Kuti a ntse a gabela ntate Phasimane mona o nolakatsa gore o tlatsheletse le wena.
2: Ke a leboga potsweng eo ya ntate Katiso Phasimane eo Dr. Kuti a seng a buile. Ke a kgona go tlatseletsa ko bontsha gore re bona go na le monyebe o mongata ka ga setšhaba sa rona gore ba tshwarisa maparamente a rona account maparamente a rona a be accountable in so much that le opposition ka paramenteng ga e re e leka go etsa mosebetsi o ge a banyagamisa gore a le bona ne ntse ba le jalo pele ke eng etsang gore ba bone ka ba ka etsa phetogana jase ba le ka oppositioneng. So ke ntho tse
1: kantsea kotle gona ona mono e le gore seo se tlhalosang ke sa gore boganyetse ga boganyetsa
2: Ee, e jwalo rena go jwale ba batla go sitisa ba go ja tšhelete empa fela bona ba ejile ka nako ya bona. E nngwe ya bobedi jwalo ka ga Dr. Kuti a sa tshule gore re fumana gore maparamente a rona a batla go etsa go ya metseng ka gore ba tlisa dikhabetšhe le diphofu ga ba etse melao and ntho re e tlhokang ke melao e tla fona ka mesebetsi e seng taba ya ga ke fana ka mohlala o tla fumana gore moparamente o sa ile go lopato wa mofu o reka lejwe nako ya kwata nako e setšhaba se sa bokgetheng a ka lentsha lejwe leno la gae dintlafatso tse a di entseng ka tšhelete ya gae a ka dintsha empa ga re na le melao melao ke basis ya rona go ya we go to ka nako tsotlhe gore mona wa re gatelela empa molao o rejeng e seng ga motho a re ke a enka ntho ena ka ya development e be ga ona ntho re tsebang gorena re tlaetsang ka yone. Ebe ye nngwe o tlo ntshwarela moetapele ke taba ya code of public opinion kapa social media ka bokhutshwanyana gore ga re isa ditletlebo tse tsa rona ka ga batho ba ga ba sa tla mapatlelong a metseng mola mone ba re tshepisa teng ga re ya di-social media taba eno tlo ba fa pressure gore o motho o ke motho a je ya je mme batho ba bangata ba tshabang taba tsa social media o ka fumana gore ba kgona go khutlela dimeng
1: ehe pele ha re ha e etsa hala ke ha e be setšhaba se etsa jwang gobane ke a utlwisisa gore mona ke a etswa ke batho botlhe bonkgono le bontatemogolo ba sa tsebeng le tho ka tsona ditaba tsena tsa social media empa batšha bona ba ka tseba go etsa ga ba e etsa ba ka e etsa ka
3: seoseaga sentse re le mona re bua le setšhaba le batšha kaofela ge sentse re kenya morianong re kenya moriano o na gore hela batho ba eso batšha bonang gore leparamente le na le etsa mosebetsi ge tloele ntho ena ya gore motho ena e sale leparamente dilemolemo ga o na tsela e kenang mona a se mosebetsi a o etsa tsela ke mosebetsi yone kwa executive kwa puso kwa letona kwa tonagolo ke mosebetsi wa puso onono a se wa leparamente ga ke boneng gore maparamente a rona gwa botlhokwa tlhoka bophelong ke tshutshumetso ke kenge tshutshumetso a sebantate phasimane o bule ntho ya botlhokwa re o tla fumana metseng mona re na le dikomiti fele moparamente ga ya paramenteng a nyatlhatsa komiti tseno taba ko gona rone re le dikomiti moo re etsang ha ke re agale di committee mo re tla me a re bone re dula re phela jwale ge tse bo bitsa motho yena go ha sa etse jwalo ge ya parliament mane ge kena committee ya boitshwaro e ho rilo go ya mo parliament yena go ne go nya tla ke botsa jeng ge ngwala mo tama jwa di puisa no ka parliament ka mana re na le botlhata bo tsena bo tsena mo parliament yena go ne o ha etse mosebetsi jwala ka re molaetse ke tsona ditaba tse tshutshumetse tse ka tshutshumetse mo motho ya seng a tswile tseleng a tsebe o kena tseleng gobane re a tseba go ka ga dikgetho di tla ga sa sa etse jale ge tla kgetha e mongwe maga gone mone ya tla etsa taba tse ntse re di batlang mme ke yona tsele e go kgethwa ka yona yena
2: mme taba ena ya gona ya tshutshumetso um dikomiti tsa rona metseng mola ke bona matlho le ditsebe tsa setšhaba mme ga ba batla go tshwarisa maparamente um ba batla go bankisa responsibility boikarabelo ke a le bometapele ga ba batla go tshwarisa kapa ba bankisa boikarabelo ba ka kopana le mekgatlho e e kang pitse jena e be yona e kenang dipakeng pakeng tsa bona le maparamente gore batle ba ye um dikomiting tsa paramente for dintho tseo
1: e re re kereng ke maikutlo a ntate Sekese Monaheng ka Hatikwe le ausi Masentle ntate Sekese gore um ke ntate Sekese Monaheng ka Hatikwe nna ke bona maparamente a sitwa go etsa tseo ba di kgethetsweng e leng go fana ka tlalego mabatoeng ga paramente e phomola go ba o etsang ga dikgetho di atamela ke go tlala operation e mona e seng gantle ya go ruta bakgethi go ja tlhapi ba sa ruti go tšhega tlhapi ka go ba fa diphuthelwana tsa dijo e seng peo e le gore bakgethi ba se ba ahlole ka go ba latlha e le gore bakgethi ba se ba ahlole ka go ba latlha jale ausi Masentle potso ya gae ke ena o re potso di 5000 tse ga ba tla di fua mabaka e ne e le a feng um ke potso ya gae e le jalo um jale momame dinomoro e o ka wa e letsetsang ke 212-1-9956 kapa plus 2-66-599-56
3: ga re kerekene ntate Monaheng monono ntate Monaheng karabo ya gae e bobebe ga e bane mo paramente enno a sa sitwa o etsa mosebetsi o le o kgethetseng yona kgethang ye mongwe kaa a kgethotse dilitlhe gore letlamea lebe le boinaano bo tibile gona motho eno ga re kaka selemo ka morago re mokgethe jale re tseba gore re tla ba le monyetla wa go kgethe mongwe ka mora 5 years letlamea lebe le boinaano bo tibileng gore letlamea le kgethe motho ya tshepagalang le kgethe motho wa nnete le kgethe motho wa ditaba ga e motho eno sa sitwa go kgutlela o na a le bolelela gona o ntse a sebetsang ka paramenteng a e sa le mo paramenteng empaneneng ke ntse ke re um um wamphato o qeta go bolaya mona gore ee PC teng mona ya mokgatlhong ona wa kone ona ga a fumaneya re monono motho ke executive floor pela ma America mono e re fumaneya teng mono ge ngwolle re tla le thusa gona ge ka tseba gore taba tsa lona di fetela paramenteng
1: jwangre
3: tla go mme Masentle ena gore 5000 mme wa tseba le mesebetsing ya bona e ngotsweng ya molao ga ona mo othong ba fue 5000 yo ke taba tsa bona tsa di allowance tse sa amaneng le taba tsena tse re buang ka tsona tsena um ke a kgola ke motlhomong ke di allowance tsa bona tse coverang um ditshenyelo tseo bang motlhomong ba ba le tsona ga ba yang nyena ke rate o kena go yona golo ga ba ya mosebetsing ona wa bona go teng ko go lona le paramente la lona le tshwanetse le lebitse le re mo botsa gona 105000 e e ne e le yang o ne e felelwa eng
1: fela ga re ke retla tabeng ya go mo veta jwale ona batho ba na ka o fela e mo le mongwe a ka bua dipuo di ganang go fela tsela e nepagetseng yang gore jale re tle re tlwage le pele re ya dikgethong gore mona re bone ka re kgetha moeta pele ya tla re etelela pele ditabeng tsa paramente e ka etsagala ka seoto
3: eke wa bona sentse re bua dina re ba tshusumetse o tshwanetse le tsebe gore lena batho basotho ba tseba batho go na le batho go thweng ke ba ditaba motseng mono motho a boiphitlhelo motho a ka tsebang go bala gantle ya ka tsebang go etsa melawane e se motho a tla bua fela le ongwala e bene ga e tsoe mme ke ntho e ke ila ra e tlhokomela go gangata ge ipola ka gore re nke motho fela gobane e le motho a tsebang go etsa legata fela leloo ya mono sadake mono a ile emela paramente ya lesotho a ke ke ba etsa ba tseba dinaga tse ngata mona bo Zambia mona bo South Africa le bo Tanzania go na le nako tse dila tsa ga mo paramente gore e le mo paramente o tlameya be le dikry bonyana e o tama be le thuto e ne paetseng e le ngo lobuna ke tama ya re bona hore ke nyo la paramente ba khatha ba rune bana le bo iphihlelo ba boemo bonono ke rune fela ke ke rune ba khatang ke rune ke tama ya re wena monetsi le ha o bua kana kana ona dintle empa ne neng o shota ka thuto dibakeng tse itseng ga batla o be le thuto e itseng ga batla o be le iphihlelo e itseng ga batla o be le ditsebo tse itseng o ska fumana bjalo o nkile motho fela ba tsana mebiso nye e mengata e rila ga e bona if you know fumana ba motho yo wa modimo itse bela ngwala le bjalo life fela ke le parliament e ha e go bina ona ntwe fela ke le takoge mo sebetsi wa bona tsena tlo go ntse di reform o thata boteng a motho a ile di ntwentse ndi reform ke khola go ga tlhokomela ke o go tla fumana motho e mo le mo batla go ga kene le mono empa o sheba gona ka peneng ka mona motho yo o teng hai abo mita batena di sina ape fela o tsebe gore na le thutwe sa le felweng feta go gona thutwe sa le felweng ke tsenya tshebetso nga o le jwa
1: e re ke re di thethe fela ga sa le tswe ke motsotso le mong fela nda deja sisi go tse o ne o lakatsa go go di thethe
2: ke ya gola jo lo ka ha Dr. Kutia sa tshulo ke taba yena ho ka ke le bagedi ge ke re le ke go iketsetsa wa election criteria ke pele yona ho dumela di candidates tsa gona gore na motho yo o na le boiphihlelo ba mangwalo a feng na o ile sekolong ga kae motho yo o na le magabane a feng ntho tse ka ntseng
1: ke gona magabane mo ge a bona jwang ga a bona ka gore motho yo o kile a ka re rekela mathompo ga kenya metsi kapa ge a bona jwang magabane
3: ga ke re o dula le motho yo ntate motho yona o dula le ena motseng mone ga re kgete motho a tlang go le kwa ke a tsebana motseng mona gore ae motho yona wa seba motho a sebang ge a mmona re ke ra kgetha motho a sebang motho a na le boiphitlhelo ge a mmona ga a che ena o na le boiphitlhelo a ka tseba go a bua ka paramenteng bane a ka tseba go etsa melao jale eno a setwa le o bala molao ona kore ona wa le go thodi fela wa bona ebeneneng motse mono go na le kaka ya bajalefa monono kapa banyalane motho eno o setwa le o bala molao wa le go thodi gona gana go etse jwang ga lejeng jale o a kgetha motho a jwalojang jale ka ntate a justice ya bolela ge tlame ya rona ge duleng fatshe ge le batho le batweng mono motseng mono gore motho a ka emelang gantle ke ene ya badileng go lekana ka tsebo ngwetsang tlhotsene faetse ke enwa
1: mme
3: ke ne ke re fela ntate motho a re batlang a ka sheba peace www.peace.org.ls go fumana executive floor monono opposite American Embassy ko gona mo go fumanyang teng
2: le
3: Facebook re teng dintshwantse tsa social media re teng mono ka ofela ntate ka leboa
1: ke lebule haholo go ntate puisano ya rona le lona e bile botlhokwa haholo go motho ya mametseng ke lebule haholo mamedi mona ke ne ke na le ntate justice Mohole Dr. Dikoti mona mone re bua haholo holo hele ka mosebetsi ona wa paramente gore na ko ofe mosebetsi wa maparamente ko ofe setšhaba se lokela go se atamela ditaba tse ka sebopeo sefe ke ka moo re di otlileng ka teng lebitso la ka ke tlhalefo motusi ke mswati ke mosheng wa Shabalala ke ne ke sebetsa le Thabelang Tau ke ena ya re baleletseng ditaba go tloa ka metsotso e 30 ka moragora ya botshelela metsotso e 15 ka moragora ya bosupa ge thetha le ena goreng ya borobontsena ka gore a tle a refe ditlhogo tsa ditaba go bile monate ya momamedi go ba le wena re ile mokgabodisang sa le teng o tlo ba le wena hadwa le he momamedi bisa goreng ya re 12 ga re fumane ditlhogo tsa ditaba ka puo ya sesotho tseo di balelwang ke Thabelang Tau.

kelebo motutsi mo radio PC ke o dumedisa re kala ka tlhokomediso le hlwa letswala pele o kgethe ya ka matlo ka maluding ka chasne ka botabothe mogotlong se mongkong le mohali ditsela ditlalehwa di satsa mae se tshaba ke hona selemoswa go qoba maeto a le banga ka mo hara di khotlaletso tso ba tshaba re mmuso di kenya tshebetsong ho fihlela ntlafatso e kengeletsang bohle ke ho tsetela ha holwanyane le fapheng la tlhaiso le ho sebedisa marangrang ho nolofatsa bosebeletsi ba ona Mokgatlo wa Solidarity Lesotho o anetsang ditshebeletso tsa bophelo metseng e sa fihleleng ha bobebe le ona o tshwaile beke e sa tswa feta ya kanyiso ya masea ka ho anetsa thuto ka yona sama chaba Zambia e tla le ba dikgethong tsa bo president ka la bone lena mme le kgetlong lena mo president Hakainde Hichilema o qutisana ka sehlong le Brian Mdubile yeo ineng e le dia thoteng le mo president wa mehleng Edgar Lungu Hotseding ramola wa Africa Borwa Professor Carlos Lopez uri monyetla wa hore Africa e ka fumana setulo bongodi mbo boholo ba mogatlo wa matshaba a kopaneng wa fokola Macky Sall wa Senegal le Olara Utunu wa Uganda ke bona bongkhetheng ba kontinente ena ditabatsana le tseding ka wa tlalo metsetseng le shemela metso e mihlano ka morago gora ya pele

0: Four play at 11 o'clock. Apina zane zako filen zona mama medi re petala jalo. Kapare ala jalo horaya boraro ibilele ya uketela. Datestana ena bizo ake tata kibone unaliyongwe incha mama medi. Ena re ba pala re kenya playlistin zaru na manana unga fapani. Ebizo ang third floor. Mnatileon. Na pele kibone watu angate zava chivare. Oh, puti datestana ya. Ni mega heads ya. Ena re kanu wazari mbatu haba hula mama medi. Ba fisha jalo. Kapo ba Eva ova ba rebranda ba itza inga hasi habo bebe ba tuba utisi sanse yenu kapo ba yamu hela ntaba yenu mpa he chakola lena ndatestana itangana kwana zonke feelings Raufa Jalo li murder Oscar Mbo Mohegan's son Raufa Jalo li Ivolovolo Big Zulu idula metutunga mashima ama beidi ametu irubedi kamara hora yali shumele moto ole mmong rekota re koka Ribua, resheba taba ya mohloka lebitso mo mamedi re nke gutlwa fela hore na re moeletsa jwa mohloka lebitso ya re ngoletseng ya re aruletseng taba tsa hae ya re phuthuletseng sefuba sa hae mo mamedi re tshwere re ga geng ke anyane ka golo ena le naneo hobane gore motho a qetelle a re kenye ka hare ho bophelo ba hae a senthonyane ho hanye be hore ngeletseng he ntse tsena taba ena ke e feta jwang wena o no so le ka ru yona o no so ka e sebetsa jwang ke bone molaetsa o reng ke ka sehlabeng rilo wallah o tshori na rilo ya ka la mnata ke shona ke nna fela ka po hoetsala eng phepi ya ski se tla e sheba taba eno go ntsa mametse jolo ka 95.6 re tla e sheba re tla e disa re tla e latela taba eno re tla ka sheba taba tsa mohloka lebitso hang ka moramona mo mamedi tukisetse hore he o tlotla o moeletsa o mo fa hore na a ya tamele jwang
1: Ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetla. Na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara beha moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumanao le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

0: mamedi wa PCFM ke metso mashoma bedi ya metso mine fela re fora le tsora ya le shumene metso medi iri tsara ka hakitse ke mathela ka mane ka qutting hack ya utlo re mmuso wa strike o tsheka thata ha holo ka mono go latela maemo a mono empa hack ke tlotla ke buisana le emong wa basotho ba bile le bothata ka mono mo jwa le mmuso wa strike a ntse ka hore a bone hore o a ba thusa ka bakala ho kgethe ha wa lehlo mme o phetse hantle wa motsukano PCFM. Ke le buile haholo. A ko re fe hore na wena o no le bakae ba le haika o kopane le bothata.
1: Ane ke le ke kwa ba se go ke a ka tsha ntate.
0: Empa ho ile ho etswa phatlalatso. Na li ile la hlokomela phatlalatso ile nya etswa ke ba ba le fapala dikodua.
1: A ga e hlokomela ndate.
0: Mokhubi yena ho tlile jwang hore o nkile letho.
1: A tsheka le ha ke ne fela ho bana ke bona hore ke kolo e kene e ba itla bangata ka mono no hanga ka se ba lo go etsa le mokhubi yena a ka ga letho le gona ka ntle kile ka kena fela.
0: Mhm. Ne le tloa ho kae?
1: Ne ke tloa masego ke tloa ha thetsa le mone ke ile le funteng.
0: E lo re le tloile masego ho seng hona. Le le ba kwana kuthi.
1: Se fitela qatsha.
0: O ne le fitela qatsha. Jala ha le fihla kuthi mo le bile le bothata ho kae?
1: Ha ga mhlakwana.
0: Ho etsalang ke ke o go hlalose boemo ke bofe.
1: Ha ho bana le tswa hona mo nono le lengata ha ho.
0: Ka mantswa bang ha le gone o fetela pele.
1: Ndate e bile sprinter se a khutla.
0: Jwale le bangata. Ho etsa la bang le thusutswe ke mang hore jwale le qetelle le gona o finyella mohlomong he bakeng sa hore fela le fumane mo le ka ipatanteng.
1: Ke qetelle se ke kena koloi mo ya ho ntate.
0: Oh, ha o motsebe.
1: Ke se go se bangata. O ndate bona.
0: Oh me. Joale har ke re utlo more. Ba bang ba kae hona jwale?
1: Ke la sile ka sprint ka bona ha ke tsena ba tlotletse ba itse ga bona.
0: Sena se bolela hore le eme mono ka sprinter. Ba setse ka ona ka mono ka sprinting.
1: Ndate.
0: Ha se sa gona o tswela pele ka leto.
1: Ndate.
0: Wena o mong ya fumane thuso ho mmuso wa strike ka pa le bangata.
1: Ndate, ke mong ndate.
0: Oh, ngwaneso. Mamedi, o sentse ikutlwela he hore na maemo ke a feng he ha o ka iphumana jwalo o nka leeto ho ya dibakeng tsena tse ka mane ka dithabeng. Mme o na ka kwana ka qatsha. Mme bana ba bang ba hle ba dutse ka mane ka koloi, ngwana jwalo ha re bua sprinter ka bakala maemo a teng. Ah, o se ikutlwetse he hona maemo ke a fe mme re dumela gore ke hantle gore jwale o tlo qobe leeto mosotho e motle boemo mbona mme re le buile haholo re se re tla utlwa gore na bana ba bang ka mmuso wa strike ba feletse hokae o tla ba thusa jwang.
1: Ka lebo ntate.
0: Ke le buile haholo mme. Metsotso mashoma bedi ya metso e robedi re fara letse hora ya leshome le metso mmedi o sentse utlwa he mosotho e motle gore na maemo ke a feng. Ha o nka maeto kapa o nka leeto dibakeng tsena tse ka dithabeng jwalo ka ha bana ba DMA ba ile ba ntsha polelo hore a ka nnete hlokomelang basotho ba batle gore na maemo ke a feng ha o nka leeto ka mane ka dithabeng. Ke ntse ke hokahana jwalo le babusi ba ditereke he re tle ke bona gore na ebe ntate Tladi re ka kgona gore re tle re bue. Ntate Tladi.
2: Da go ba mo
0: tsheno ntate ntate mabusa go fa mo tsheno wa mo e. A kompe mong he mongaka.
2: He ke yenu ntate wa mo e di bua le
0: ene. Ke a le bua ntate. Khotso.
3: O tsonda ntate.
0: O bua PCFM ntate ke ntate mang ha ba o kala ka tsa hore ba ha ba utlo hore bothata bote.
3: Tabang
0: ntate. Ntate Thaba.
3: Ntate.
0: Wena o no ya kae he ha ile mona o fuma le fumane tsietsitsile.
3: Ke ne ke tloa masego ke tla ka gona ka mphaki ka mona ntata.
0: Mhm.
3: Ee ntata.
0: A re bolelle hore o no sa hlokomela hore boemo ba le hodimo bo tlabatse
3: le re sa tlokomela ntate u ba ne ba le go latho ga pula mantibu a maoba wa ri wa makala go sengena ba bona ba kwa kidira le teng ne re tla ile pula
0: a le ho lujwa le cheke mohlomong ha le akala la mamedisa hantle ba ile ba bontsha gore le hlwa le tla kgetheha ke bona ka mohlomong le la sheba pula fe
3: e ba ha ine ba ipe ke pula fe rata
0: e lunale nana mamela dia le moya tshe nganiso
3: ka ne di nere tsa ela toko
0: che har ke go tlwe mona jwale ka ha le eme mono le bona ka boemo ke bofing le bona ka letlatsa ma ka mgana ko efing
3: ah ke bona ka boemo wa re ha iso ka ba ile le le tshu wa lona ke nanga ke e kile a yo khotaletse batho go ba tema nke maeto a tlanga ka bona ka odi
0: mhm
3: ke le go tsama ya ka tla
0: ho joan le a pere hantle
3: e che wa paga ne ra te re ntse ntse go le batho ba tlanga ha e bona
0: e oh ndat jale jale ka halena le mushi wa streke mono o re mushi wa streke bo e mombo jale ha ile mo lulona le selenkile leto maemong a tshe
3: ka ne te ndanga ho go medisa o vale se mo be a tsi le yena wa ne modotsa me o ga tsana bo ne o gona bo pilo ba se tshaba go tsama ga jwang vale ka ne te le yena mo ya tlo botsi ya go be ba le botsa swa go dikena o ga ndi ba yutu ka tshaba ntate empa ha o le balo ka ne te o re palletse wa ne o tlo u jele ba bang ba ba ba ya metriti sa fa fa ka kwa nana gore le bona ba le tsitsi bona ba itsa jwang le ba kwa le tsitsa mona ba tlile ha
0: ono na le bane ono na le bane ba ya kwa na Afrika Borwa
3: e anda dono na le bane ba ya Afrika Borwa ba re go pala le bona ha go na genyo wa bona ba a tsitsa ba tsiya ba ba se ba tlwa ba ya tla
0: mhm
3: ka nnete ke go thata bo tsabe ya empa wa e lwana ka nnete ba
0: e anda ati
3: e anda
0: le ba sotho mele ya tseba gore le sotho kwano le hlwa le a kgethe ha kana kwena le ka reng ho basotho ba mametseng ntate ha ile mona le se le hlaiso ke bothata bona e le hore le bona ba se ke ba iphumana ba kena kotsing e tshwana
3: ka nnete ke ho basotho re mameleng dia le moya re di reng ke le boeletsi ba bana ba tsira ba batho bana ba tsa bolipi ntate ke se ne rang ka risk ya hore bi ntse tsa maha ga mahlo a tsena na one one e ke jenga ku mana thuso ka gotso tse e se le botata botla ba teng
0: mhm
3: e anda
0: a anda jalo o hlama se rumo ka pa wena o motho a bona kwa kuting
3: ke hlama se ru impa ke motho a bona mpa ke bona
0: anda o ndate
3: e anda
0: a ngwane so ke le bula holo a komphe mushi wa strike ke tla go tlo gona hona le ba bang ba kala ka tsang hore re buisane le bo
3: ya le bona
0: ke a le bona ntate
2: ho tso na le mabule
0: ntate tladi
2: ho tso ze
0: a ntate ho jwang ke utlwile ba re ka nete ba qoqile le wena o buile le bona ka thata hore bya le ba tlwela ho nka maeto kana go tsena
2: eh a ntate a tshe ka nete re di tshotlile mongaka ba utlwisisa eh a ntate
0: jwale o bona ka mohlomong jwale ka ha ba se ba eme mono ho na le ba o thusa mo mafapha mang a ka metseng ka pa kwena bya le ya senga emile monna matine
2: a ke nna vela a ke a go ba mafapha mang ba a manga tlase kampong nande ke le ka u dimo ka mola ka mphaki ka ha e bona mo le khitile nga holo a ba se ke tswa ke tsa mosebeni
0: mhm
2: e ga na
0: valo bona jang tate mohlomong le boipiletso fela ho ba ka lakatsa mo thusetsa o bona ka ba le ba tla ketela ba go betse mo ka pa ho etsa la ba
2: a tjwa wa ba tang o tla thusetsa ke tla etsa phala fela go ga nnete re ipiletsa go ba sotu ha o le tsena bo ba teng ba dule ba ka ba ba riska ka maphela a bona ba nda ba tsama ho le tsena eh ana
0: a ntate o khetla go kela ho yena ntate tla di retle go tle gore na maemo ke a feng na ba ile ba fumana thuso na hona le ba ile ba o gahlametsa o bana ba le mosebetsi ono ke ke wa o etsa o le montate
2: eh ntate ja le bua mogai
0: ke le buile ha ho lo ntate
2: thank you ntate
0: Mamedi ke mosi wa streke sa kuthingwa utlo tshwere ka thata ho bona hore he o pholosa batho ba kabetsweng ke lehlwa ka mono ka streking sa habo. Re mo mamedi kitle ke fete hape ke mathele ka mane ka kacha sneke khilo sheba hore na ka mono ka kacha sneke ding ho etsa la jwang e ka le teng bothata bote.
4: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
5: PCFM, your pulse, our beat.

0: jwale ke ditaba tsa marangrang ka mono ka katsha jwale ka ha o bona hore boemo ke bofeng ke ne ke lakatsa hore re tle re mathele ka teng hemo mamedi ke tle go tlo rena le ka mono ho thwe le hlwa ka nnete ke le hlwa ka mono le ntse taba tse tshwana jwale mamedi ha le jwalo ke hore fela ke tle go tlo na maemo ke a feng ka mono jwale ke tse ke le ka hore ke bona hore na re hokana jwang le yena hemo mamedi mme ntso mametse jwalo PCFM ha o le tjena fela ge tle re bona gore na re kopana jwang le mosi wa setereke ka mone ka qatšha snack ge tle go utlwa mamedi gore na e be he maemo ke a feng ka mono ge tle re bona gore na e be ge mo fumana jwang jwale ka ha le yena a bontshitse gore mathata ke yaone ka mono mamedi go bonala jwale go sa kgothaletse gore o ka nka leeto go latela maemo a teng mamedi wa PCFM e re tle ke bona gore na ke a mo fumana kwano ke tle ke gokane le ena tjena fela ke tle ke bona gorena monang ke se kgone gore re gokagane mmo mongwadipheko aa ntate o utlwala gantle ge ka tswela pele wa motsekwane PCFM ntate motlhomong ka bokgutshwanyane fela re tla utlwa gorena maemo ke a feng ka mone ka qatšha jale ka o bontshitse gore e tlile e ka gao monate
1: ee ntate
0: ga re ke re utlwa rona e be go sona le tshitiso e bileng teng maemong ano ka pache
1: kanete ke a leboa ke kopa go dumedisa ke dumedisa le ba mamedi kanete ba PCFM gotlhe mo baleng gona teng ke bua le wena tsena kanete ke le kago strike sena sa bobelele o kanete e tlile aparetsweng ke bosweu ba lehlwa ga le difitlheletse ga jale ditsela tsa bona santsane di thibeile tse e tlwaeleileng magalo otlhe a kena ka go streke e ka setana le ditsela tsena tse tsamayang ka gago gometse fela di santsane di kwaleile mme ka lebaka lena sense re ipiletsa ge ke gona gore basotho ba eso gotlhe mo baleng gona teng ba leke go itaballa ba tloele go nka maeto e ka ba motlhomong a ka ba beya tlokotsing taba ena e re ge na le magalo a mabedi a kena ka go streke ke legalo lena la lebelonyane e ka setana le legalo lena la semonko bobedi ba ona ntate ga a tsamaye oga thoko go mono gape ke na le dibogo le tsamaelang Aforika Borwa le lona le kwetse ka baka la maemo ana a sa jese thibelang e le go taba ena e re taba ena ga ra enka ga ra lekane go enka ga se sanyane go gang empa thoko go mono ntate ka nete ga gona ditlaleo tse seng di teng tafoleng yaka tse bontshang gore motlho me ka nna batlokotsi se le teng ba qabeletswe ke lehlwa dikoloi kae-kae kapo bona ba disana meraka diso ka ba di ba teng mme se re rapela gore empebe ko bana ba le ba mamela kgweletso kaba ba ikobela yona se kampa ga se etsa fela ko gore ka malapeng ka mo ka nete ga re ipaballeng gobane go rile melelo gona jale ga re batle taba enono e tle fetoe mane mo re tla bona bana se ba kene dipetlele ba tshisitswe ke melelo kapo se o na le mafu gobaneng gobane batho ba ba o ka dipaola mme e tla re ga e ba phirimana kele be ba sitwa gore ba ntshe dipaola tseno e ba bale mosi o no o tlhagang mono ga ngata go bakela tlokotsi fumane lelapa kao fela le se leile e le go bana motlho mo batho ba saka ba qetelela ba ela tlhoko gore ba ntse dipaolo ga ba robala ko ke boipaballo bo re lekane gore bue ka bona re ba gopotse batho gore ka nete ga re etseng jalo ga re leng tlhoko ka bokutshwanyane ntate ke naana gore ke ka mokgwa o maemo a leng ka tentse ke tsamaya le toropo gona jale tsena ke sheba gona ebe go ntse go etsela bang ga nete ra fokola gobane ntse re le ka leng gore tsela tsena ne di bulebulee ba tsebang gore ba ye mabenkeleng go a batla tsona dibeso ba tsebo gore ba e tselwa
0: a go e tshwara jalo mmusi wa setereke re rekise re tlotla re phethela ditaba tsena
1: thank you daddy.

Ditlho tsa ditaba tsa hora ya boraro o PCFM o dipalelwa ke faladisanyane mo mamedi dumela. Mosi e motjha wa setreke sa bere ya monghadi Jonas Mokete o re o ntse a kopana le o tsebana le marena a sehlooho e le ho ba le lesedi ka tshebetso ya setreke le tshalo morao mererong e ntseng e tswela pele. Mosi wa setreke sa Qutheng monghadi Bonang Tladi o ipiletsa ho setjhaba se etelang setreke sena ho emisa ka maeto ka ha lehlwa le kgethile ka matla. Lekala la thuto le kotliso le tla nehelana ka moaho o motjha wa sekolo sa Pulane se madimong Beria ka Labohlano lena. Ke batho ba 80 ba tshwerweng ho phatlalla le Rwanda ka pelello ya ho rekisa jwala ba mokunyata bo bakileng mafu le bofofu. Mopapa Leo o ipiletsa hore ntwa e emiswe hang Sudane ka ha e se e bakile koduwa haholo toropong ya Kordofane le Boya. Timabile ka botlalo metsotso ya le 15 ka mora hora ya bosupa.

0: Mamelo PCFM ke metsotso e robong fela ga fagaletse ho raina ya bohlano PCFM 92.8 ya jolo 104.3 MHz. Ra sa ka botlo ha re le ka kwano ka Avanele Soto Hotel and Casino. Ntwa metse wa lo the mention afternoon drive. Mogatlhobe ke ya bo re bile la ho qetela Mamelo PCFM ke mapomsa le DJ Boots. Wa tseba hena go ena ke na go elong hore ge kwapana le mic check o ge fa jalo di hlotsa ditaba tsa dipapadi.
1: Hey mabomza, ka nnete re na le Mamelo re nele matsometsi. Ke na botlhata ba gaso ba utlwe le bona ha re bua mo. Ha ba khone go tla ma bombo.
0: Okay.
1: Ka ho ha rena khona tsola pele ka jole ka mehla.
0: Yes.
1: Ka le ka fela gore push off tla gaso ene paetse e dira sebetse.
0: Ha
1: mana. A re ha no le tsena re nge motswa ko PCFM mix berismo.